0: og integridad, transparency nga makabalo ang katawhan, accountability pagkatulubagon og serbisyo sa katawhan. Sa yano nga pagkasulti, ang financial nga good housekeeping nagpasabot nga ang lokal nga pagagamhanan ning dakbayan sa pagadian mampingon, responsable og matinud-anon sa pagdumala sa pundo sa publiko alang sa kayuhan sa iyahang mga residente. Ana na siya.
1: So once again, congratulations alang sa atong mga pagadianon, sa every pagadianon nga diin na gideklara na pod sa ikaduhang higayon ang ato ang dakbayan sa pagadian isip nahilakip sa awardee sa good financial housekeeping ubos kini sa administrasyon ni Mayor Samico. And congratulations sa tanan pod nga mga syudad nga nagatap sa good financial housekeeping sama sa kung nanggiingon kaniya sa Buanga City, Sabila City, Dapitan City, Dipolog City, Pagadian City. Congratulations, congratulations sa mga probinsya,
0: yes.
1: Dinhi sa ato ang rehiyon, dinhi sa Buanga Peninsula nga diin na deklara nga kanang awardee sa good housekeeping.
0: Unya good housekeeping sa Sambuanga del Sur na apil nganong ang overseeing ang kaning kuan sa Sambuanga del Sur ang dinis sa probinsya, nganong wa maapil.
1: Okay, nga good financial housekeeping. Congratulations, Solo Province, Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay. Ganahan gid kaayong tata mo congratulates sa ato ang kanang probinsya sa Sambuanga del Sur, pero wala man maapil. Unsaon man ato pag-congratulates ani nga
0: so,
1: wa man jud na apil.
0: Lamang ni mga higala nga ang atong kwartang buhis mga katawang pagadianon og Sambusuryan. Wala gigamit sa sakto, wala gigamit sa matarong kay
1: yes. O
0: gigamit pa sa saktong pundo, gigamit pa saktong serbisyo ang kwarta, maapil unta sa Sambuanga del Sur sa financial good housekeeping. Bisag gana lang, kalimta na nato tong top 7 poorest province, top 2 poorest province, ina ta magmain ato kay maklaro mang gyud nga wen himo. Sus karon kay pagpagawa sa DILG, wa na mang gyud na apil ang Sambuanga del Sur. So, dimudo,
1: sorry na lang gyud, dili kita ka congratulates.
0: Wa gay saktong pamunuan ang atong probinsya. Mana hinok lugar nato mga katawang Sambusuryan. Inani ba inyong gusto sa pamunuan?
1: Dili na inani atong gusto. Mao nga sa sunod na pudpuho na kanang
0: atong ipalapnan ang atong gobernador.
1: Asinso Sambuanga del Sur.
0: Asinso Sambuanga del Sur.
1: Well, si kuan mang gud si Hari ning kuan siya hindi na kayo malaya kay nin sinyas na. Well, dod sa ato ang panapos ani. Ang ato ang dakbayan sa pagadian, atong mga katawhan sa dakbayan sa pagadian mibati gyud pinaagi sa atong LGU local government unit headed by Mayor Samico through the city disaster risk reduction management sa pagpanguna ni Engineer Vince Kipot unya sa koordinasyon sa OCD Office of the Civil Defense Region 9 June 12 2026 gihatod na ang hatod tabang ngadto sa atong mga kaigsuunan sa Sarangani province kanang padayon ta sa paghatag og tabang dinhi sa dakbayan sa pagadian gihatod na pinaagi sa gitawag nga hatod tabang to Sarangani ang mga hinabang para sa mga biktima sa
0: yes,
1: 7.8 magnitude nga linog nga diin mikalas sa mga kinabuhi og kanang maanaay mga nangaangol dito sa Soksarjen. So kanang ang tabang nga gipaabot sa ato ang kagamhanang lokal ni Stagbens Pagadian naabot na dito.
0: Yes, mao na mga higala nga ato ning balik-balikan kaning good financial housekeeping. Sunod na po nato nga argumento nganong naingunaan ni paaboton nato ang tubag sa pika. So unsa po kay explanation? Mayingon na po kag papel-papel. Sus ko Mario Sep, no unsa man tawon ni nani ay tong probinsya.
1: Wa na tay panahon.
0: Wa na tay igong oras pagdayon sa inyong programa ang kakuhan og sa gihapon. Dodge Marson. Oga. Mayang adlaw kaninyong tanan, mga katawhang Sambusuryan, gikan ni Mayor Samico.
1: Yes, syempre naman, sa ngalan sa tong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico o sa pagadian City 15 Council na adiha ang alayon nga nakigservisyo alang sa matinud-anon nga pagpalambo sa dakbayan sa pagadian. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, number one City Councilor Engineer Roger Acidilio o uban pang mga City Councilors nga ato ang kung ano niya, dinhi broadcast, dinhi, kini si Redrio Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Uyan ng Doro. Tapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee to.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking a look in improving quality education.

0: 106.3 Southall Blast Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, i-share po, babe.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Virginia.
1: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Today's best music. 106.3.

0: Horas a las 8:30.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa akin gamot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2 FM.

0: 106.3.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
6: Yes, strongest.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw and welcome sa ato ang pagpanag-uban din nila sa itong pinakapaboritong radio station. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Alright, welcome, welcome, welcome. Hinautunta nga maayo ang kahimtang na ito karoon mga higalang isuon. And hinautunta wala kita yung gipang bati ng mga problema sa kalawasan. Ha, ano yan po kining atong kasika sa panglawas? Kaubarang imong Rick B, ang imong kapanyawan, nga maghahatag din imong dugang impormasyon kaalam o kahibalo aron ka lang imong lawas mamahimong natong ikalikay sa mga balatian gamit ang mga kasaligang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, aga to ang SED Kogon Herbal Capsule. Huwag nili po na ito hikalimtan mga higalang isoon kaning atong SED Liniment Oil. Ugusap kaning atong milagrosong kape. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisunan na ito niya, karoon nga doon ay mga problema silang mga panglawas. Di man ikanunay nga mamahimo na kang makasandig sa ato ang mga produkto nga tinuod gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kaning atong mga produkto sa SED Marketing isoon. Na pamatudan kini siya nga doon ay mga pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalang igsuon, karong adlaw ato pag-iisgutan kining usa ka matang sa balatian nga kasagara sa mga sa maigo nini kaning atong mga ginatawag nga mga diabetic patients no. Daghan kitang mga kaigsuonan nga naigo nini nga ginatawag nga pagsaka sa sugar level ug ang kapalit nini mga igalang igsuon mao kaning pag-angkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy. Kining diabetic or diabetic retinopathy usa kini kamatang sa problema nato sa mga kaigsuonan natong diabetiko diin adunay pag-igo sa ilahang mga pananaw kaning retina no usa kini kamatang sa mga gagmayng mga ugat nga naa sa ato ang mga mata ug kining magtaas ang atong sugar level higala igsuon delikado kaayo nga maigo kining atong mga gagmay nga mga ugat sa mga mata hinungdan nga posible kitang mabuta. Tinuod ka na mga igalang igsuon. Kung sobra na kaayo kataas ang sugar level nimo sa lawas o kung pananglitan ikaw nagkapasagad ka sa imuhang kalawasan, posible kag maigo ang ginatawag na diabetic retinopathy or maigo ang retina sa imong mga mata or kaning ginatawag nato lagi nga mga gagmayng mga ugat nga mo'y hinungdan nga nung aduna kita'y sight, no? Aduna kita'y hinungdan nga makalantaw kita. Ang kasagara of course nga hinungdan nga nung ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy is katong sobra nakataas kaayo ang ilahang sugar level sa lawas nga ma-damage na ang mga blood vessels diha sa ato ang light sensitive tissues nga naa sa likod sa atong mga mata kining ginatawag natong retina. At first magkahinay no actually wa ganay symptoms ni siya. Ang uban na makaangkon sila og mga mild lang nga mga vision problems or kanang paghinay sa nilang pananaw. Apan kadugayan mga higala igsuon sa ilabi na kung nagapasagad sa ilahang kaugalingon no walay pag-atiman sa ilahang pagsaka sa sugar posibleng mabuta. Mo na ginaingon nga diabetic retinopathy. Ang usa sa mga posibleng you know solution ini kining ginatawag nato nga pag-angkon og operasyon no? Na eye surgery nga paghimuon kay para matarong pagbalik ang ato ang mga pananaw pero dili na gito siya 100% nga maulian. Ang pinakalabing epektibong pamaagi mao kanang pag-prevent nga magtaas ang atong sugar level. Aron ma-prevent ang atong sugar level mga higalang isuon, kabalo ba ka nga ang SED Panyawan Garlic Capsule na pamatud-an nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Apil na niini ang gahom sa panyawan nga tanom ug usab kaning banaba nga mooy mo pagawa sa sugar sa atong mga kalawasan. Mo nang angay kaayo alang sa katong mga kaigsuonan natong adunay pagsaka sa ilang sugar level ang magkanunay sa pag-inom sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, banaba ug sa panyawan. Ginama sa SED Marketing.

0: Dagligt. Balitan.
1: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan na niya ng BBC Dagligt Balita, alas 9. Kilamoy sa kalayo ang usa ka residential house sa Purok San Francisco, Barangay Katipunan, RT Lim, Zamboanga, Sibugay, alas 10 sa buntag kagahapon, Hunyo 14. Sumala sa investigasyon, migikan ang tag-iya, paingon sa simbahan, human magluto, pamahaw, sa wala pamasunog ang balay. Irespondihan gilayon sa RT Lim Municipal Fire Station ang sunog, hingpit nga napalong alas 10:20 sa buntag, samtang walay namatay o nasamdan sa insidente, padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Inyong nabati ang Dagligt Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
0: BBC Dagligt Balitan.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.
8: Hi, good morning. 6 after 9 in the morning on a beautiful Monday. Today is June 15, 2026. This is Annabelle checking in for The Morning Bell.

0: Okay, that's Allison Cross for you with When You Say Nothing at All right here on The Morning Bell. Kumusta inyong weekend? I hope you're able to rest and spend quality time with your loved ones. Or as I said last week, tagi pudog time ang imong kaugalingon. Basta hindi ayog nakarest gito gayo, no? Kaya syempre, pilaran ng duha kaadlaw. Dali ra ka ayo na siya nga kuan, dali ra ay tulod ay kaadlaw ay kay holiday man day mo. Holiday man day mo atong 12 kami ra day duha kaadlaw aw isa ra gali kaadlaw. I hope ang inyong gustong ma-accomplish during the weekend and even on the holiday na tuma na ninyo. Ug wala man gali na mahuman na apay ugma kay mag-holiday naman po day mo. Silan. Sige lang basta makahatag og time para sa family. And para sa kaugalingon kay ingon sila dili daw tanan kinahanglan magsigaya tag trabaho atagan po nato og time ang atong kaugalingon kay para maka-recharge pod kay og sige nilang tag trabaho unsaon na lang man di ba inatakabalog na unsa na ang atong palibot ug atong mga kapamilya ug atong mga kapuso ug nagkabalintuan na din na ilang mga kinabuhi diha. It's also time also to check on your friends and your family, especially pag wala sa trabaho. Yung nga sila, nag-alasing ko, buhian na daw ng trabaho. Dili na na maghuna-huna, kay tagaan na pudog tayo mga uban pang aspects si mohang kinabuhi. Hopefully, yung na na inyo hang kinabuhat, diba? Anyway, 16 minutes now after 9 in the morning. Still right here on The Morning Bell on 106.3 Bell FM. 6.3.
1: Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sunmig Light.
1: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Get Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: horas a las 9:30.
1: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh jabiti gani oh. Oh, pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantud mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa mayo. Ginaim naman po na kong Sed Panyawan with Magusin. Nanog mga dua kasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40. 6.3 FM.

Rosel Nava for you with Huwag Ka Nang Magbabalik. Ayun, sige, balik-balik. Okay? Balik-balik pag na siya kabalong. Kabalong, dili kayo niya love ang tao niya. Ang imuharap ang ibalikan kay very marupok. Gamay lang smile. Gamay lang kuan, eyes to eyes. Madala ra ba dayon sa mga istorya? Maluoy mo kaya nagbaliki. Pero ang saon daman. Nga hinahigugma manggugha ka. Pero you know what? Sometimes, decision namang good pud na sa usa ka tao. Especially if balik-balik ta ang pain nga gihatag sa imuha. Ayan, dili gihapon ka, you know, dili ka maminaw sa imuhang mga friends. Or dili gid mo makita ba? Imuha naman ang maingon na lang pud tag imuha man ang tinuyuan. Imuha man ang tinuyuan. Kay, I don't know, siguro love lang yun guy, you know? Love lang yun guy sa isa ka tao. That person, kay, bisan pa o kita mo inasakitan para sa ilaha, kita mo ay gusto na lang yun, you know? Usual na to nga reaction, especially makabaluta nga, uli na po sila. Ngayon naman to itong last time na huwag ka nang magbabalik, dahil ngayon, balik na po din, yara pong gidawat. Dili mga kita as friends, we are really hurt for them. Kita'y may suko. Pero wala gid po tayo mahimo. Tama na gid tas tambag. O tama na gid tas mga reminders. Kay, hindi man ta makapahappy good sa ato ang friend po. Ang happiness sa usa ka tao nga iyahang gilove, dili na to na pwede nga matupngan. Diba? Matupngan. Lahi gid ang happiness nga ma-feel sa usa ka tao. It comes from the person he or she loves. So yeah, bisan pag mukanta ni si Rosel Nava, balik-balik, huwag ka nang magbabalik. Huwag ka nang babalik, pero I'm sure, huwag mabalik siya. Imuragyan po ng pasod lon. Basta, sige lang, as friends, I think we don't have much choice except to support you, except to understand you, and pray that one day soon, makarealize ra po ka sa imuhang worth. Kung maugin ay makalipay ni mo na, hala sige Inday, padayon niya si imong gibati. Kami narami diri just in case you need us, okay? Mark Carpio now with Kay Tagal on The Morning Bell. Hi!

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Atod ka nato sa Yes to Health Incorporated o labi na yod sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, ang epektibo nga kombinasyon nga mutabang sa makaigsunan na tundiha nga gusto makalikay sa mga paghubag, bukol o kakulangan sa mga nutrients nga mao hinungdan sa mga balatian.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold makaigsunan kini na pamatud-an na sa kadaghanan nga makatabang sa makaigsunan na to nga aduna nay bukol sa ilang lawas, no? Sa sulod o gawas sa kalawasan. Tungod kay dilit lang di ay ang antioxidant o anti-tumor properties ang makuha nato niini, kung dili aduna po'y medicinal content nga picocyanin. Nakita sa mga eksperto nga usa kini ka potent anti-inflammatory properties ug mupakgang sa pagtubo sa mga bukol sa sulod o gawas sa kalawasan. Labi na yun, dili lang kana tungod kay nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto na ang picocyanin nga makuha sa extracted spirulina nga naa sa Santon Plus Gold mutabang usab kini sa pagpatay sa cancer cells.
0: The Secret of Health.
1: Mao nga kung gusto ka makalikay sa daghang balatian, labi na yun ang bukol ug labi na yun malikayan ang cancer nga gikahadlukan sa tanan, mag Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Gina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado nga epektibo ug aprobado sa FDA, pangitaan lang ang tatak Yes to Health o bisitahin na lang ang Yes to Health Region 8 Facebook page o tawagi si Dr. June Alquizar sa 0919-002-8117.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo kakapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Inyong napaminawan ang programang The Secret of Health. Hatod sa Yes to Health Incorporated, ang tigama ug tigapunapod sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo ng mga suplemento nga mapalit sa mga butika. Para sa dugang kasayuran, tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up ug konsultasyon.

0: Nation. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kabalgada, niya na ang BBC Daklit Balita alas Jess. Nikabat na sa 1,067 ka mga suspected probable o confirmed cases sa dengue nga natala sa probinsya sa Zamboanga del Sur karong tuiga. Sa monitoring sa Integrated Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur, ang mga gidaghanon sa mga kaso gikan sa unang quarter hangtod sa ikaduhang quarter karong tuiga. Sigo ni Kurt Brian Larubis, Nurse 1 sa IPH o Zamboanga del Sur, padayon ilahang monitoring sa mga lamok na nagdalag dengue aron makahimo gilayan og preventive measure og maligayan ang dugang pagpagsaka sa mga kaso sa dengue sa nagkalain-laing munisipalidad nga sakop sa Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Ofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: 106.3.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magukos ang danan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kaong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
11: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
12: Nay, uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
11: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
12: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
11: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
12: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
11: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
13: Ang sobrang nga kaon sa mga parat o mga pagkaon nga taas sa kolesterol, makahatag og pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Atong paminaw na ang testimonya ni Tatay Rico Palma, nakasinati og paghubag-hubag sa iyang tiil o natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Dagan ko gibati sa akong lawas, usay kanya akong tiil na hubag-hubag. So kadatong 2021, hantog karon, ligon akong panglawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha Rico Palma Liberty.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the
0: get line. Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies, ug daghan pang uban. Target line. Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o saka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Music power!
7: The strongest 106.3 Bell FM.

0: 106.2.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilangko.
0: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ang

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y Junior High og Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 28 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City og mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: The best music on the best station. ABC FM.
5: 10:50 in the morning. Thank you so much for listening. I will see you again tomorrow morning for the morning bell. God bless you and stay happy. Just

0: Ikaw ba at tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Cold. Gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Cellphone Plus Cold. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini yung pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud ya sa mga nangutana kung saan paginom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga paginom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban makigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pud kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. O tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape o healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins o antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na po sa mga pharmacy nga dool sa inyong mga lugar. Labi na yun makagsunan, atong paghahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga kolesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan, og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mopamubo sa mga barabara o mutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og kolesterol, og tungod sa pagtaas sa kolesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsuna na to nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang kolesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagyo ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, atos ang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon

0: Parang Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kabingaw. Kalang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikaguptan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagulan. Ang lawong murag bangguran. Naabay-baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Kinday Garutay. Tiri lang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.
2: Yes, of course, mga silingan. Dahil kagay sila mas na rin ito kung magasugi. Hindi ba binaw din ang karoon? Alas 11:04 na! Good morning! Mayong you, mag-alas ito mga naminaw din ang karoon. Kumusta mas mga amigas, mga amigos? Kumusta ito mga naminaw din ang karoon? Kumusta? Kabisayan o Mindanao! Welcome sa doang nga programa, kini ang Kalang Drakas. Kauban si Inday Garutay. Hindi lang, of course, ito ang pinakauna-una pa sa first ang numero unong radio station sa Nakbayan sa Pagandian. This is DXCA 106.3 Bell FM. Yes, and of course, simulcasta, unya dapit, alas 12, ang takna sa Udo, alas ito ang EM ba ng DXBZ Radio Bagti. Yes, kumusta? Ito ang mga naminaw din na karoon. Kumusta? Ito ang mga sukitig paminaw ng diehard fans. Ito ang programa Kalang Drakas. Kumusta inyo ang kabuntagon na okay lang ba ang tenen? So, thank you kayo as tenen na ito ang mga always kinag-tuning in sa ito ang programa. And always kinag-tuning in sa ito ang programa ng Kalang Drakas. Of course, no? Kauban ang inyo ang higalas kanina ng Bayot Charmon. Yes, of course, kini si Inday Garutay. Tamang talauna ang taknan sa hapon, mag-uban-uban bag kuyo-kuyo. Kini sa to ang programa ang Kalang Drakas. Okay, so anyway, sa to ang mga naminaw din ang karoon, ang itong official text line number, alas inyo mga palabiyog din na inyo ang pag-greet. Inyo ang pag kining shoutouts. Shut up! Okay, you can text ha sa to ang official text line number 09989978890. Again, 09989978890. Muna ang text line number sa to ang programang Kalang Drakas. And of course, ang to ang programang Kalang Drakas. Hatod ka na to sa gamahanan o kibulungan ng mga produkto. Proven and tested. Napaka-epektibo ang to ang product mga higala. And of course, ang to ausad ng mga nagpasilong sa to ang target line. Kumusta ka mo tenan? Good morning ka rin yung tenan. Of course, no? Alas itong mga naminaw din na karoon. Alright? Ang target line, superfood, spirulina. Ito ang proven and effective. Ito ang produkto nga kung sila pa to, grabe. Nahimog yun nga natabangan kuno ila ang mga balatian. Ilabinas dun ay mga greater, tagas nga cholesterol. Unya dun ay high blood. Unya dun ay cyst. Labaw sa tenan. Dun ay kanibitong huba. Asthma. Okay, so gigamit or nag-inom sila sa itong product, ang target line, superfood, spirulina, puriya-buyag ko, no? Diba? And also, ang ito ang target line, Power Scent Liniment Oil, ang itong Haplashes Oil, mga higalang, kung sila pa ito ang iyang kahalang, kabugnaw, o iyang kahumot, no? Manuhot-suot, gikuno, gikas, panit, lapus, kaunurain, lapus, pagyud sa kabukugan, ay sana all! Yes, ito ang mga naminaw din ang karoon. Alas ito ang mga interesado nga mag-avail aron mamahimo nga makalibre o kaning gitawag na ito o gracia kalipayon aron kita magmadaugon, o diba? So, pwede kayo mo nga mo text no, sa cellphone number 09380028888. Muna nga itong official text line number sa target line. So, alam ni ato nga mga interesado, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 0938-002-8888. Alas ito ang mga product package sa target line, mamahimo nga inyong maangkon, pinagi sa to ang pagpadala through GNT Express. Man ito ang partner courier sa to ang produkto nga target line. O, diba? Ang target line, superfoods, pero lina ang target line, power scent, liniment oil. We're nag-advise to na mo ang ato ang company sa target line nga murag na inabalik nila nga product all the way to Lanao ata to. May dili ko na makontak sa GNT ang iyaang number. O, kinuo. Importante nga nakadaog na. O, diba? Okay, so alas sa 11:09 na, alas itong mga naminaw din na karon. Okay, sa ito ang mga interesado din ha nga mag-avail. So, naanam mo ang atong usakap set of package sa target line. Naanam mo na one battle sa target line superfoods pero rin na plus napagod mo itulog ka battle sa target line power scent liniment oil. Alright, ito ang inyo lang mga buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-380-02-8888. Alas ang CGS na, di nila gihapon sa itong pagpanag-uban. Of course, pwede nito sa ito ang programa para yung sa unahay, no? Kinilamang inyo ang palangga sa kahanginan. Inday, garutay, tamantala unang takna sa hapon.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Porok President.
3: Lano ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila kopi, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila kopi.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro yung nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Tagang kong salamat. Tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Pinakanindot o di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ana oh.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
12: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
13: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagpalit ninyo sa
13: Target Line
14: Product Package o sa kabattle sa
13: Target Line
14: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
13: Target Line
14: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Rico, what's the gossip? Yeah, so if you're lonely, 106.3, dials of frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in the ring. Bata, igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipa.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Testimonya. Oh, oh,
3: kasinatila. Wow! Kalimpyo na, good genius, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Akakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalaban na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot, good Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

kokobunan usaw ni lang. Yes, mga pagbabinaw din na sa guard sa Marie Rosario Holmes dao pagi di Enseri. Hello to you, guard. Gagwapo. Yes, good morning. Mga pagbabinaw kaninyo tenen din ha. And of course, the rest of the people of Rosario Holmes dao pagi di Enseri. Rosario Holmes Subdivision. Ganun. And that's the answer. Sinkwintesize na!

0: One thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Hasagdag na karoon dahil sa Dossie Otcher na. Ito ang hasagdag na din nila sa 106.3 Bell FM. And sa simulcast na sa ito ang EM Band, DXBZ Radio Bagti. Yes, we have caller on the line. Ito katagad na bagtigan na itong caller on the line. Hello! Good morning! Yes, my Unto Langgi, how are you? Kumustamos? Miga, migo?
3: Okay lang kayo, Inday Garutay. Bahalang init ang panahon, basta okay lang.
2: Bahalang ko, init ang panahon, basta okay lang. Di maparehas ang sanin, nakakusog itong ulan, no?
3: Bahalang Inday Garutay, kusog din tayo itong kusog hangin at itong sasado. Magaling, wagaling, wala ako na palib sa lain.
2: Nag-uol ko kay Hangtod karon, nabalaw ko pangita sa kong panty. Asa ka ako pa doon?
3: Ala, nag-uol ko sa kong panty. Luwa ko sa silingan na.
2: Yes, nangyong ko sabi ako ikalagad sa kong gwapo, gwapa nga color, B.
3: Magpakalan rakas lang po hindi karo tayo.
2: Eh, kasi go ahead lang yung kinangatay.
3: Wala kami mo yung nagkarotay, maayon to kalimono, huwag ka lang maninaw dito sa Radyo Banting. Naka sa AM karo, nagbigay tayo yung nagkarotay?
2: Yes!
3: O, wala ko sa Bill FM, wala man ko sa Bill FM, ganina, oy!
2: Nata, nakasimulta ka ron, duha ka radio station ng DXC 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Banting.
3: Oh, napon sa Radyo Banting ka ron, sa AM ko nag-monitor.
2: Mm-hmm.
3: Oh, magpagalan na ka sa buwan ni June Mark Alvarico Palawan na Lisa Lea sa may patiman sa Miguel sa Buwaka del Sur. O man siyang mga magpapangan si Alberto Manisa o Gernit Manisa o man siyang mga ibuon kay Gagawan o pagumangkon o magmimaroy si Dumali Biasa po sa may Balanda Bumba Pagalian City o Gang East Travis sa may Bulawan Pagalian City o sa ako po mga friends on air na nauna sa ako mga igaga na sinagaw MG Lamietes sa Rosales na sa may Libak Sultan Kudarat o sa mga tagangubon family diha kanan na yung unto ninyong kanan o sa mga Jana Tabo o ni Jana Tabo Suarez o kang Raymond Tagalpoglon Raymond Tabo Suarez and Almira and Jensen Ruiz o so kumanta ubang pala ko mga friend na sina Sinalin Humatig Inti Cartio kaya Inti Cartio diyan sa may Alcacera Siguma kang Sir Nistor Candia kang Aisa May Hanoy kang Midi Mayo kang James Calzada kang Javier de la Serna, Joshua Pasali, Chubert Olivos, Jerome Pagalan, o may Katarina Bibig, o may Ate Labi Joy, o and also po, Rian Jade Palalon, diyan sa Mayan Islamis Oriental, o kang Marlon Aquino, kang Evan Magpulong, kang Giselle Martel, o kang Gabriel Paculba, o kang Ate Maika Andales, o sa mga Tagalugan family, Tagalion, Tagalaran, Malmis, and Clarel Pangan, diyan sa Mayan Islok, o Mari mo sa mga garotay.
2: Ang sa mga request lang yung?
3: Kuhani na garotay katong otso-otso o ang kuhan. Kanang katong isa, kanang hawak mo ang bit.
2: Otso-otso o katong?
3: Hawak mo ang bit.
2: Okay. Sige, wala problema. Ato na i-play. Hawak mo ang bit.
3: Salamat kayo. Dahan nila garotay. Ang natakalag lakas. Sige, kari Aljo na makakatalong katingin sa may pagalihan city. Salamat nila garotay. God bless.
2: Okay, God bless po. Diyan yung malanggi. Anyway, there you have Aljun na Bukatkat. Now, all the way from Santa Barangay, Santa Maria, Pagadian City. And of course, may magbaminaw sa toka mga sugidig maminaw. Huwag gusto ba na itakayo all the way to Cagayan de Oro. May magbaminaw kaninyo tanan din ha mga taga Naawan, mga taga Mantika. Ito mga sugidig maminaw din ha daw dapit. No, thank you kayo. Nagalagindingan, halo. And may moon to Inday, Garutay, pakalandrakas ng kos mga Alvarico family og Manesan. Og sa ko ang Mama Alberta. Manisan o sa kong Papa Ernesto o Manisan o sa kong mga best friends sina si Tol Marway J. Bong Hanoy, Bihasa, to Ace Chavez, og ni best friend Aljun Apakatkat. Request ko Paparazzi. Please i-play in the garutay. Ang napkalan rakas gikan ni John Mark Manisan here in Fatima San Miguel, Zamboanga del Sur. Yes, dear! Ato na i-play na yung request. Paparazzi. Ato pa yung taong daan. Paparazzi. Ah! Ano diri? Hala, ato ba mga laki ako sa kanila? Sige, itong i-play ng imong request, Paparazzi. O daba? Thank you kayo all the way from San Miguel. And also sa itong mga naminaw din na sa may initaw. Thank you kayo, ha? Dagat itong mga sukidig ba minaw din na karoy. Yes, may magpaminaw all the way from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guy. Sa itong awesome nga mga sukidig ba minaw din na sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Yes, my Misamis Oriental and Misamis Occidental. Ala text mo aron masayod tag asa depita mo na minaw din na karon, ha? Sa 09 98 997 8890. 09 98 997 8890. And nakahatag na taog, nakahatag na kuno ang team sa target line sa number combination para karong adlaw. So good luck kanini yung tenen sa mga wapa na avail sa ilang mga product package. Anyway, ang ilang mga product package ang usa ka set 1 battle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo pagyud ka battle. Inaana kadaghan ang inyo ang product package. Tulo ka battle sa target line Power Scent Liniment Oil, and then automatic na ka nga VIP ang imong transaction. But ipasabot, it's a lifetime nga makadawat ka sa grasya o kalipayon sa mga mahilig mo bisita o dagan din sa to ang mga Lotto outlet aron makatiam-tiam ang tenen, o diba? So, ang tenen na to nga mga gustong mag-avail, i-text lang inyong pangalan, address, o ganyang inyong contact number sa 09 38 0 02 88 88. Again, 09 38 0 02 88 88. Malay natin basin og mao ni hinungdan nga mahawas tagikan sa kalison, kapitos og kaapikin sa kinabuhi karon nga panahon na. Sa 12:15 na din sa ato ang pagpahigayon sa tong program. Of course, kini ang kalandrakas kauban si Inday Karutay.
4: Karutayo!

0: here on Bell FM.
1: Si Tata Turno, nga taga de Polog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Imo ng doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Plus Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao.

0: Oh, tell me who's the man, o kang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kayo ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
4: Makainom?
3: Makainom, laskig jud.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, jud. Oo, jud. Boss, mahulat-hulat jud ko po. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang atong mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginamat sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy na sigig kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue. Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o

Kuwait sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside Hamisula Extension Santa Lucia Pagadian. Og pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
3: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka bottle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita Alauna. Mihatod gilayon o ginalaling tabang ang Provincial Government of Zamboanga del Norte ngadto sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Purok, Bulahan, Barangay Torno, Dipolog City kagahapong adlaw, Hunyo 14. Sumala sa initial nga report, 15 ka pamilya o 63 ka mga individual ang napiktuhan sa sunog. Ingiatagan ng mga biktima o relief assistance, mga sinina o giproseso usab ang cash of shelter assistance samtang temporaryo silang gipapuyo sa Torno Covered Court. Walay natala nga namatay o nasamdan sa maong insidente. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.3.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-saman, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitang.
5: Kapag tingog gabaw kada maayong hapon kaninyong tanan, anyan ang BBC.lit balita alas dos. Uman sa duha ka bulan nga paghulat, nakurat og nabalaka ang mga pamilya sa duha ka OFW nga gipusil patay sa Beirut, Lebanon. Manila madiskubrihan nga nagkabaylo ang mga patayng lawas nga giuli sa tagsa-tagsa ka pamilya sa Pilipinas. Gawas sa kasubo tungod sa pagkawala sa ilang mga mahal sa kinabuhi nangayo sa buklarong pagpasabot ang mga pamilya kun giun sa pagkahitabo ang maong sayop sa pagpauli sa mga patayng lawas. Samtang gipaniguro sa Department of Migrant Workers kun DMW nga mapadali ang proseso sa hustong pagpauli sa mga patayng lawas aron mahatod kini sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sa labing dali nga panahon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
2: 106.3.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uumin, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari itong magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan na niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Naglusad na og hot force operation ng kapulisan aron madakpan ang responsable sa pagpamusil patay sa biktimang si Bobby Macapige, residente sa sitio Miramar, Poblacion 2, Parang, Maguindanao del Norte kagahapon. Sumala sa investigasyon, gipusil sa wala mahiling suspect ang biktima nga nagsakay og payong-payong samtang nagjogging sa National Highway sa Barangay Nituan. Umikan sa Samad Pinusilan, nakabsan sa kinabuhi ang biktima samtang misibat ang suspect human sa krimen. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: bro? Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.
8: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Pagadian. No one else, at Pagadian Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatukar nila.

0: Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan mawag na kinahangan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gayon naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sing-sing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Adirico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka once nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batati gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belefem, the service station in Bagadi and no one else. A Baganya Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Belefem, mga bagong kanta.

0: Aho, largo na yon sa resto, bisag asapan mo. Mag-auban ka, ninyo Bell FM, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds from my boo. Rap type for my bro, hip-hop for my yo. All the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas tres y media.
3: 6.3 Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangig og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisig yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na

0: Nalipay sa PCC ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagad Dian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: BBC Taklit Taklit Balita Balita.
4: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Taklit Balita alas 4. Ipahinamunuman ni Kurt Brian Larubis ang narisuan sa IPH Zamboanga del Sur ang publiko nga musunod sa mga lakang batok sa dengue sama sa kanunay nga pagpanlimpyo sa palibot, pagyabo sa sudlanan nga napunduhan og tubig nga mahimong kapuyan sa lamok. Samtang giawhag usab ni Larubis sa maginikana ng mga residente nga magpakonsulta gilayon sa pinakadawol nga health center o balay tambalanan kung adunay mga sintomas sa dengue sama sa taas nga hilanat, labad sa ulo o uban pang sintomas aron nga kini ang katambalan gilayon. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: 106.3
6: FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan,
9: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase,
8: hatagi siya
9: sa MemoSmart Syrup.
8: MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon
9: ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase,
8: dali makatuon
9: ug maayo ang performance sa eskwelahan.
8: Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: 106.2 FM.
1: Seth, Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kamo may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.5. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Abot na big mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud sa kape na lang jud nya. Paragis Bila Bila. Maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to mapag-inom na pud ko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bila Bila.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. 106.2

0: Time is so simple.
1: 106.2.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ako kag-tagos ka bulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.2

0: Kung makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jimin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili manusama sa ubang kape. Daghan na ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggal, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Bisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako ng bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo. Uh-huh.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

Ang hapon po sa ating lahat. May hapon sa atong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito tayo sa ating programang The People Should Know. At tayo po'y marinig sa Station DXBJ 756 Radio Magdiling AM, DXA 106.3 Bell FM at sa ating Facebook page, Antonio Cerillas. Pag-usapan natin ngayon itong pananakot ng China kay Secretary Gibo Chudoro. The headline po ito, China Sanction versus Gibo Ken Unfriendly Act, DFA. Yan. Kita mo niya man. Yan. Kung natatandaan nyo, ang unang na-sanction na ng INSEC o China, Communist China, yung mga tatandaan nyo, si Ombudsman Morales, Justice Morales, hindi siya pinapasok sa Hong Kong pa. Ha? Pati yung dating Secretary of Foreign Affairs, pati yata si

ng China. At ngayon, meron na namang pinasok sila ang Scarborough Shoal. Pag-usapan natin to. Di ba nung panahon ni President Aquino, Noynoy, pumunta tayo sa Permanent Maritime Court base sa United Nations Law of the Sea, UNCLOS. Kasi ayaw natin mag-ipag-away. Kaya nga, kung tatandaan nyo, si Trillanes ay magkaroon ng backdoor negotiation para walang gulo. Pero ang Communist China, kambuli. Alam nyo, maliit lang China, tandaan nyo. Bakit maliit? Yung pong Wall of China, yun ang hanggang doon ang boundary nila. Pero sinakop na nila Manchuria, two-thirds ng Mongolia nakuha nila, tinawag na Inner Mongolia, Kyrgyzstan, kinuha na nila, kamusliman yun, yung Tibet, at saka yung Yunnan. Kaya mo lumaki. At gusto nila sakupin yung mga kadagatan mula sa Vietnam, papunta sa Malaysia, papunta sa Singapore, Brunei, papunta sa Indonesia, Pilipinas. Kasi pangalan daw, South China Sea. Pero kung sanay kayo makinig sa mga programa, pag dumikit sila, yung barko na dumikit sa exclusive economic zone ng Taiwan, binapari sila. Ha? Taiwan yan, ha? Maliit na bansa, pero matapang. Tatandaan nyo, minsan, pumasok yan sa exclusive economic zone ng Vietnam, pinabinumba ng mga Vietnamese, pati yung mga factory ng Chinese doon sa loob ng Vietnam, pinagsusunog nila. Ano pa? Indonesia, Malaysia, Japan, South Korea. Tayo, tayong pinakamabait. Pumunta tayo sa korte at umabot na ilang taon, lumabas ang decision. Eh, ibabalik ko naman to. Kasi marami sa atin, mga Pilipino, naloko na isang kandidato pagka-presidente. Kung tatandaan nyo, sino kandidato? Si Miriam Defensor Santiago. Si Senator Rojas, Vice President Binay, si Grace Fo. Yung mga pro-Taino na pag-usapan, maraming pang kandidato. Anong sabi nitong apat to? Miriam Defensor Santiago, Bugado. Si Binay, Bugado, parehong UP. Si Grace Fo, graduate niya sa Amerika. Si Rojas, graduate niya sa Stanford Economics. Now, dati senador, Grace Fo, dati senador, Miriam, dati senador, Binay, vice president, incumbent siya noong 2016, presidential election. Pero yung mayroon na ba? Ah, yung apa sabi, hindi. Hintayin natin ang decision ng Permanent Arbitral Maritime Court. Hintayin natin. Pero yung Tagadabaw, yung Medandabaw, si Digong Duterte, ano sabi? Ito binabalik ko lang. Ah! Ako hindi na ako maghintay ng decision ng korte-korte na yan. Ako gawin yung presidente. Pupunta ko sa pinakamalapit na magpapasakay sa Navy, sa pinakamalapit na island, sasakay ko sa jet ski, ilalagay kong bandiya ng Pilipinas, sabihin ko sa music, alis kayo dyan. Tapos ano sinabi? Sir, baka patayin ka. Gusto ko nga maging bayan eh. Tingnan mo ito taon na, panalo! Maraming na bola, maraming na guyo.
Katulad sinabi niya,

0: 3 to 6 months, wala na kriminalidad. Ang bala, parinda mo. Aniwala naman tayo. Short, naguyo tayo. Ha? Now, lumabas ang decision, July 12, 2016. Kailan umupo si Duterte? July 1, 2016. Ibig sabihin, wala pang 2 linggo, lumabas ang decision ng ha? West Philippine Sea, atin. Ha? Arbitral tribunal to. Atin. Atin ang West Philippine Sea base sa United Nations Convention of the Law of the Sea. UNCLOS. Atin. Ano sinabi nung magaling na mayor ng Davao na ngayon nasa haig? Sinabi niya, nako, apil na ito. Pwede ito basura. But, ha? This is only scrap of paper. Sabi niya. Matandaan niyo. Sabi niya, ha? Papila ito. Basura natin. Dagat. Ha? May tayong, di natin, dami-dami na din dahil Pilipinas. Yan nga sinabi niya. Ha? Hindi ko yung magayang boses ni Duterte. Kami ay didagat. Kailangan pa natin yan. In short, mula nung umupo si Duterte, 15, may order siya. Sinabi nga ni Tariyali yan, na sa Navy at sa Coast Guard, kung andyan ang mga insik, mga barko ng insik, huwag kayo lumapit. Yan siya, military ala. So in short, itong mga insik na ito, nasanay pumasok sa ating West Philippine Sea. Kaya nga, ito, babasahin ito mga reklamo ng mga taga-Sambales. Ha? Lumabas po ito sa Inquirer. Ha? Ito. Sabi nila, sinulat po ito ni Joanna Rose Aglibot, Inquirer. Sambales folk assert freedom to fish in West Philippine Sea. Ano ba naman ito? Pati ang ating mga local mga isda, ha? Inaharas, ha? Amid Chinese harassment. Ibig sabihin, tinataboy sila. Pinapaalis sila. Sabi nga nila, eh, lolo ko ba dyan na nangisda? Ngayon, bago, tinatawag kami ng mga insek. Pambira naman to. At, nagayang bago, naglagay ng floating structure doon, sa loob ng shoal. Ha? Ang tanong ko, bakit hindi natin bombahin yan? Bakit natin hilahin yan? Nasa loob na yung teritoryo natin, gayahin natin yung mga kapitbahay natin, pakita naman natin, hindi tayo takot. Itong ginawa nila kay Secretary Gibo Chidoro. Ha? Itong ginawa nila. Si Secretary Chidoro, siya talaga ang in charge sa security affairs natin. Kaya nga siya Secretary of National Defense. Ibig sabihin, trabaho niya ito. Ano yung sinabi niya, ayun din ang utos ng ating mahal na Pangulo. Bakit ninyo, ha? Bakit nyo tatakutin ni pwede pumasok sa China? Kaya nasabi ni Senator Pangilinan, ba, sumusobro naman itong mga ito. Si Secretary Teodoro ay hindi masama sa kanya magsalita kontra sa mga insek sa lalo sa kanilang intrusion at aggression sapagkat siya si Teodoro yan talagang papel niya, that is his role to implement our national defense and security policies. Eh sino ba mga implement niya? DSWD? Si Teodoro talaga Eh, bakit nyo tatakutin si Gibo na hindi papasok yung China?
1: Ay.
0: Bakit hindi tayo gumanti? Bakit hindi natin palisin ito mga ni insik na ha, mga illegal na Chinese? Yung katulad nung nahuli dun sa Cagayan de Oro, Fibidic, ilang illegal Chinese yun? Bakit hindi natin hanapin mo yan? Yung mga 2,000 plus na bilang nirehistro sa Davao, bakit hindi natin hanapin yun? Why don't we be serious about looking for these people? Kayo, sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bayan, yung mga baryo, sino yung tingin yung insect na hindi mo lang mag-Tagalog, hindi mo lang mag-Bisaya, hindi mo lang mag-Ilocano, ha? Hindi mo lang kumanda na ating bayang mag-ilir, walang kababata. Katulad ni Alice ko, walang kababata. Biglang naging mayor. Pumapayag ba kayo dyan? Alam po ninyo, ang Pilipinas was never part of China. So it Formosa o Taiwan. Tingnan niyo history ng Taiwan. It was never part of Taiwan o China. Nung natalo lang ang Japan, ginawa ng mga Amerikano, kasi natalo ang Japan, teritoryo ng Japan yung Taiwan. Ang mga matatanda niyan, ang salita ni Pongo. Doon temporarily niligay yung exiled government ni Chiang Kai-shek. E patay na Chiang Kai-shek. Kahit tumataga Taiwan o Formosa, natin Formosa, they don't want to be part of China. They want to be their own republic. Para sa akin, why don't we recognize Taiwan? Ano masama? Kung noon, ha, nirecognize natin ang si President Marcos, yung matandang Marcos, Russia, China, yung mga Eastern European countries, nirecognize niya. Walang masama kung nirecognize natin Taiwan. Alam ba niyo mga kababayan, ilang Pilipino nagtatrabaho sa Taiwan? Sobrang 500,000. Ilang mga Pilipino nagtatrabaho sa Communist China? Ay, wala makapagtrabaho doon. Alam niyo bakit? Almost 60% doon walang trabaho ngayon sa daming mga factory umaalis sa China. Kaya may problema sila, kaya siguro naghahanap ng away, ang gugulo dito sa atin. Pero ang target talaga ng mga insik na yan, kunin yung ating mga gasolina dyan. Because our West Philippine Sea is very rich in natural resources. Yun ang totoo. Nakita no? Tabilan ng malampaya, may nakukuha naman tayo gasolina. Saka gasolina. Pagpapayagan pa natin itong mga kaibigan ng Hapon, Amerikano, Canadian, Australia, maghanap ng gasolina sa West Philippines, sigurado ako, baka mas marami pa tayong pondo kaysa sa mga Middle East countries. Kasi mga lawak itong West Philippines natin. Ako nga, may nakausap akong kaibigan ng congressman, Pugado. Sabi ko, why don't you suggest? Total, nag-iimbestiga pa nga tayo sa mga ghost projects, sub-standard project. Why don't you suggest for the year 2027, mag-invest tayo sa DPWS, kumuha tayo ng mga gawa natin artificial island niya, mga mababaw na, Scarborough Shore na yan. Palakayin natin yung ating Municipality of Kalayaan, ano pa yung mga feature na mabababaw? At kausapin natin ang ating mga kaibigan, Japan, Korea, Canada, United States, Australia, England, India. Tulungan tayo gumawa. So yung mga congressman, senador, wala mo ng project. Bago nga, doon muna tayo gumawa ng mga artificial island. Baka maunahan na tayo tumainsik na ito for 2027. Yun ang pakiusap ko. At lakihan natin, ha? Lita natin yung budget ng ibang opisina. Ha? Ano na lakihan natin? Of course, Department of National Defense. Parang dumami ang ating barko na gira, kabili tayo ng mga missile, eroplano, yung dapat gawin natin para makita ng China, katulad tayo ng South Korea, hindi takot. Ang South Korea, maliit lang. Katabi North Korea, katabi China. Pero hindi sila takot. Ang Japan, mas malapit sila sa China, pero hindi sila takot. Tayo malayo, pinapasok ang ating mababaw feature. Kung low tide, lumalabas yung mga bato dyan. Kung low tide, ay bakit hindi natin i-reclaim yan? Bakit hindi tayo gumawa ng military airport at military seaport? Bakit hindi natin yung gawin for 2027? Total, nagipagkaibigan tayo uli. Noon, binapatikos natin si President Marcos. Lakad ng lakad. Eh, siyempre, sinira ni Duterte ang relationship natin sa mga traditional kaibigan natin. Diba? Noong ilang taong presidente si Duterte, ano pinuntahan niya? Mostly, Russia-China. Russia-China! Ilang beses punta sa Russia. Ano ba natulong ng Russia sa atin? Ito ngayon, kaibigan niya China, nasanay, binubuli tayo. Kasi pinabiyaan ni Duterte makapasok sa the area. Ay maawa ng Diyos, nanalo tayo sa Maritime Arbitral Court at itong mga teritoryo ito. So, andyan na mga Amerikano. Abayaan natin silang tumulong sa atin, kausapin natin. Total, si President Trump, tuwan-tuwa, na nagipagkaibigan si President Marcos. Ganun din ang Prime Minister ng Japan. Ganun din ang leader ng Canada, ng Australia, ng India, England. Kaya hindi na nagpapansin, marami ng barko de guerra ang pumunta rito at naipag-partner sa atin. France, England, Germany, Australia. Bah! China ngayon? Kita mo, may nakita nga akong helicopter made in China. Ha? Nahati, namin pa nahati. Ay, mga pagpak yan eh. Kaya tayo mga Pilipino, we should start to boycott any made in China. Lalo na yung kanilang mga kotse. Maganda pa yung made in Vietnam na electric. Yung made in America, made in Japan. Yun ang bilhin natin. Huwag yung made in China. Ha? I-boycott natin. Wala naman silang binibili sa atin eh. At wala tayong pakiramang sa kanila. Yun ang totoo. Kaya, it's high time. Ha? Oh. Pansayas. Itong BID natin, hanapin naman ninyo. Yung mga law enforcement, hanapin ninyo itong mga illegal Chinese. Baka mamaya, biglang magagulo. At tataas ng aral ko naman yan. Panahon na para hanapin sila. Kaya dapat unang gawin natin for the year 2027, tal magulo pa. Ay, natutuwa nga ako ngayon kasi napipisin nila na Senator Pangilinan ang magiging chairman ng mag-iimbisiga sa mga ghost projects, sa mga project. So, we should not plan anything. Total, imbestiga the whole 2027. Kita mo, naglilibot si Vince. Maraming na natatapos kasi natatakot. Ha? Pero yung mga ghost, siyempre, wala na yun. Kasi impera, nag-assus politika, ayan ba? Abili mo yung mga taga DPWH, nagsusoli ng ilang milyon, 300, 200, 100, grabe pera yan. Para lang maging state witness sila. Ha? Now, kaya, isa pa yan, ito si Senator Bongo. Pero totoong pangalan yan, Christopher, ha? Lawrence Tisorogo, CLTG Builders. 2016, nagipag-partner yan, Discaya. CLTG Builders. But alias Bongo ginagamit niya para hindi mabisto yung CLTG Builders. Alukuhan din ni Duterte yun. Kaya itong mga kapatid natin, mga mangingisda sa Palawan, they're suffering because of what Duterte has done, allowing the Chinese to bully them. Yung mga mangingisda sa Mindoro, ganun din. At ganun din ang mga mangingisda sa Zambales. Naku, dami pa akong kamag-anak dyan. Sa Pangasinan, sa Ilocos, yung nakaharap sa West Philippine Sea, yun ang binubuli nila. So, it's high time. Binabastos yung mga opisyalis namin, it's high time yung nasa Scarborough Shoal. Tanggal yan, hilahin yan. Anyway, floating naman yan eh. Ha? Hilahin natin yan. May mga barko na tayo pag-iara. Hilahin natin yan. Dali natin dito yan. Tingnan natin kung research ba yan. Baka mamaya, bigla na lang magkaroon ng island mga yan. Alapit na yan sa Pilipinas. Kawawa naman yung ating mga kababayan, mga isda. So it's high time. Hindi pwede yan na sila mag-abuso sa atin. I'm talking about the illegal Chinese here in the Philippines. Huwag na yung may dungo Chinese. Karimihan naman sa atin, may dungo Chinese. Pero yung mga bago lang, itong mga sakop nitong presidente nilang inabusado, nabuli, titinan mo, kala mo, tatanga-tanga. Pero, nabuli siya. Kaya maniwala kayo, magbasa kayo, hirap ngayon ang China kasi mas maraming isyo ngayon sa mainland China na walang trabaho. Sobras 50%. Kaya yun ang sakit ng ulo ng presidente nila at ng Communist Party. Dahil walang trabaho ang kanilang mga kababayan. Kaya gusto niya manggulo. Of course tayo, di ba tayo pabayaan dahil sa ating mga defense pa ginagawa ng ating masipag na presidente. Meron na tayong defense, mutual defense treaty with South Korea, mutual defense treaty with Japan, with United States, with Canada, Australia, India, France, Germany, United Kingdom, yung mabibigat na bansa. Partner na natin. So, ibig sabihin yan, kung lulo, pati Indonesia, malapit na yan, may partnership tayo sa Indonesia. Matpak, meron nga tayong magandang partnership sa Indonesia. Kung meron itong mga isla ng sakop nila, gusto nga kaya nga, kung may isla din na sakop natin natin, may mga isla nga doon, Tagalog speaking eh. So, break muna tayo para for the next session, panggabi.
1: Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radyo Bagbag. Ding.
1: Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Mayang gabi sa itong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito po tayo sa ating second portion, panggabi. At alas 6 to 6:30. Dito po sa People Should Know. Pag-usapan naman natin ngayon ang liderato sa Senado. Of course, alam na ninyo ang kaso dyan na sinusunod ngayon, yung kaso ni Abilino versus Cuenco. Noong po 1949 nangyari yan. May isang senador na nasa abroad at nagkaroon din ng kanyang hidwaan yung dalawa yatang senador sa abroad. Kaya yung isa may sakit. Kaya nagkaroon ng 12 ang majority. Dito naman, di ba ilan sila ngayon? 12-12 sila, di ba? 12-12. 11-12. Si Bato, sumipot lang para ma-elect si Alan. Alan Peter Cayetano maging Senate President. Sinundo pa. Ang taga nagtatago yung November pa. Pero alam pala ni Alan Cayetano kung saan yung tago. Kinuha niya. Just to vote. Tapos nung wala. Kasi sa ating saligang batas, if you elect the Senate President, it has to be 13. Kaya pang 13 po si Bato. Ngayon, nawala na naman si Bato. Bayan mo si Bato. Pero nakulong si Jinggoy. Problema kay Jinggoy, yung kanyang kaso is non-bailable. Patulad din sa principle ng Abilino Cuenco case, it's beyond the reach of the Senate kasi non-bailable eh. Well, ganyan talaga ang history. Tatandaan nyo, nakulong si Enrile. Hindi rin nag-participate. Nakulong si Trillanes, hindi rin nag-participate. Nakulong si Laila Dilema, hindi rin nakaparticipate. Because they were beyond the control of the Senate. Kaya huwag niyo sabihin, ito pa kakulong ni Jinggoy, hindi makaparticipate, bias, no. Nangyari yung Enrile, Trillanes, Laila Dilema. Diba? Kinulong nila si Laila kasi si Laila ang nag-umpisa pag-imbis nila sa extrajudicial killing nung siya pang chairman ng Human Rights. At nung naging senador siya, bigla siyang pinakulong. Ha? At nung nawala Duterte, lahat ng nag-executive ng pinabit, umatras. Sabi na, kinilit na sila ni Aguirre. Except yung isa, si Santiago. Ano? Sinunog kasi meron daw sakit na. May sakit. Kaya nakakulong yun sa kwan. Munting lupa. Yun ang hari-hari na sige-sige. Ayun, ganun lang binaso sila ila dilema. So, huwag kayo mga DDS, huwag nyo sabihin, andyan lang naman sa Pilipinas, Jinggoy. Bakit hindi pwede bumoto? Nangyari na yan sa tatlong senador. Enrile, Trillanes, Laila Dilema. Andito siya sa Pilipinas. Kaya lang, ang principle dyan, pag hindi kontrolado ng Senado, nakakulong kasi, kahit lalo ito si Jinggoy, non-billable, hindi pwede makaparticipate. Kanilang rules po yan. Okay. So, naging 12 sila. Hindi man nagpapakita si Bato. Sa principle ni Abilino Cuenco case, Pag 12, may quorum na. Pag may quorum na, ha? Kasi wala si Jingo eh. At wala si Baton at Tatago. Onsi lang ang grupo nila Katsalyan, sumipot si Escudero, naging 12. So katulad ng principle ng Abilino Cuenco case, may quorum. Sapagat hindi kasama sa bilang si Jingoy. So kung hindi kasama si Jingoy, 23 lang sila. So yung 12, may quorum na. Pabayaan mo na muna si Bato. Mahuhuli din yan. Katulad nung pumatay sa Koreano, yung Dumlao. Now, kaya ang inilik nila, pro tempore lang, pati yung mga rules. Katulad din sa nangyari sa Abilino Cuenco case, sinong nirecognize ng Malacanang? Gatsalyan. Speaker pro tempore. Ano ibig sabihin ng pro tempore sa English? For the meantime, pro tempore, Latin po yan. Sa Tagalog, ay siya muna, wala yung speaker. Bakante. You can declare the office speaker vacant. But you cannot elect a new speaker. Kaya, pinakamataas, Senate President. Senate President pro tempore. Yung mga meeting nila, Marcoleta, na dumating si Alvarez, umalis sila. Eh, mga, hindi naman meeting yung Peke yun eh. Alam naman nila yun eh. Now, ngayon, katulad nung Abilino Cuenco case, na-recognize ng Malacanang ang grupo ni Gatsalyan. Kaya sabi nga niya, the head of the Senate, na-recognize din ng House of Representatives si Gatsalyan. So, ang legal ngayon, ang grupo ni Gatsalyan. Now, ang tanong dyan, pwede ba silang maka-act as say impeachment court? Yes. Because they have a quorum. The 12 of them. Tingin ko naman, if you ask my opinion, I think Senator Villanueva will be president. Because di lang niya naiintindihan. Siguro, yung tatay niya, baka pinagsabihan siya. Alam mo yung tatay niya, si Eddie Villanueva, matinong-matino yun. I'm sure he will prepare his son. So, mama ka na doon, magkas mga kalokohan. Kita mo, si Cayetano, nag-propose pa kay Gatsalyan, sharing daw, time sharing, tulad ginawa niya kay Velasco. Eh, kung magipag-sharing ka kay dyan, hindi naalis yan. Kapit to kuya, si Cayetano, makapal mukha niyan. Now, itong mga bilya, wala namang issue itong mga bilya. Issue naman nila yung kanilang company, yung family company nila. Hindi naman personal issue sa kanila. Tingin nila siguro, bata pa sila, bakit sila sasama sa mali. Posibleng sumama yan. At I'm sure, yung iba dyan, sasama din. Now, ang problema yan, yung conviction. Kasi kailangan daw 2/3 talaga, 16. Now, kung makikita yan, ha? Kasi makikita umalis talaga eh. Alam talaga nila, yung mga nakatagong mga pera ni BP sa kanya-kanya husband, bilyon-bilyon yan. Matagal na sinabi ng trillions yan. At yung joint account ni Sara at niya kanyang tatay, bilyon-bilyon yan. Pag nakita ninyo yan, magtataka kayo, magkano naman sweldo ng mayor? Ng BP? Yung mga perang inabuso niya, nilustay niya. Siguro naman, ha? Kung galit kayo sa magnanakaw, ito, bilyon-bilyon, milyon-milyon to. Kaya nga, nakita nyo ngayon, si Senator Pangilinan ang mag-iimbestiga sa mga kalokohan. Nito ni President Marcos, kita mo. 10 years yan. Bistigyan yung last year ni Aquino. Bakit? Because yung last year ni Aquino, nag-iwan po si President Aquino ng 1 trillion pesos at 50 billion. Kaya si Duterte gawa ng bill. Diyan nagsimula yung kalokohan. Kaya, kita nyo, pati yung first 3 years ni Marcos, hindi niya pinagtakpan. Isama nyo. So, pinagtatakpan ba ni President Marcos sa kanyang pisa? Hindi. 1 year of Aquino, 6 years of Duterte, and 3 years of Marcos. Kaya, pa-investigahan. Mabuti nga kung si Kiko Pangilinan ang mag-investigahan, liberal yan eh. Ah, hindi papanig niya sa taon ni Marcos, papanig ni Duterte, liberal yan. So, ano maganda? Maganda ito nangyari. Kaya, ang suggestion ko, itong 2027 budget, iponin natin, gawin natin, improve natin yung mga mabababaw. Ang Scarborough Shore, Baho de Masinloc, yung Kalayaan Group of Island, mag-reclaim tayo. Yung Singapore nga, dati ilang hectares lang yan. It was less than 40,000 hectares, ngayon 60,000 na. Naka-reclaim lang 20,000 hectares. Eh, yan itong mababaw to. Ito is Scarborough Shoal na yan, mga bato na yan, nung panahon ng Amerikano, dito nagpa-practice mga Singaporean. Kasi yung bayaw ng kapatid ko, piloto ng Singapore, mga bato yan, dandiyan binubomba nila yan. Pero bago magbomba, practice yung mga taga-Singaporean dyan, nagsasabihan yung mga isda sa bahay, huwag kayo lumapit dyan. So, palisin natin mga insip. Magbuhat na yung mga airport dyan pang jet. Lagyan natin shipyard dyan mga yan. Bakit hindi? Malapit din tayo. May depensa din tayo. Punta sa mga insik. Kukulang yung pera natin. Mita na yun sa Amerika, Japan, Korea, Australia, Canada. Sigurado tutulong yan sila. I hope itong proposal ko mapapakinggan ng ating mga high officials. Alam mo siguro mga galit kung 2027 walang budget di Petrolis except gumawa ng artificial island. Yan ang pinakamagandang budget. Yan ang pinakamagandang project ni President Marcos. Gumawa ng mga artificial island. Katulad niyang mabababaw dyan sa Kalayaan lang, island siguro, pwede pa umabot ng 1,000 hectares. Scarborough, pwede rin another 1,000 hectares. What tayo? It's high time. Kasi noon, yung Hong Kong airport, nasa sentro yan. Pag-landing mo sa airport, iilag ka pa sa building na mataas. Anong ginawa nila? Itong bago na airport. Ang ginawa ng mga English, bago sila umalis. Andun, yung dagat. Yung dagat. Meron din sa Air Force Japan. Dagat din. Nireclaim nila. Bakit hindi natin mareclaim itong ating sariling dagat, kadagatan. Total, meron ng decision ang permanent arbitral court. Kaya, sa Yesu ko, DPW's budget, wala na muna yan. Diyan na lahat. At siguro, next to education, palakihin natin ang budget ng Department of National Defense. Pabiyahan mo natin ang budget ng DNR, DTI, DepEd, wag. Dapat malaki yan. Ano pa yung mga pusida mga... I-concentrate natin dyan. Tapos, payagan natin ang mga Amerikano, Japan, mag-drill yan para kumuha ng langis. Australia, India, yung mga gustong pabihagan, pabihagan natin, pabihagan. Policy natin mainsip dyan. It's high time. Tapos policy na dito mga illegal Chinese na nakapasok dito dahil sa kalokohan ni Duterte. Alam niyo yung passport ginawa niya 10 years, makalisay 10 years, para hindi na bumalik yun sa opisina ng LTO kasi hindi marunong mag-Tagalog yun, hindi marunong Bisaya, hindi marunong English, para hindi mahuli. That is not for the favor of the Filipinos, that is to favor the Chinese. Nakita niyo, yung insik sa Bambang Talat, naging mayor pa, gumawa pa ng istorya. Because in China, meron talaga silang isang college doon nagtuturo ng Tagalog. So pagdating dito, yung iba marunong ng Tagalog. Akala mo, matagal na rito. Paano tayo? We know how to speak English. Kaya marami Pilipino TNT sa Amerika kasi akala ng mga Amerikano eh. Matagal na ito sa Amerika, English speaking to. Kaya, yan. 2027, dapat ang budget ng DPWH is to reclaim island. Gawin natin airport, gawin natin seaport, makadugo yung mga aircraft carrier. Ilapit natin yung mga islands para malapit din sa China. Kung meron mang gira, masasalo natin yung mga ano may mga mission nila dyan. At yung matatakot. Mas dapat sila matakot kasi mas marami silang infrastructure na masisira sa atin. Yung gold zone lang nila, ay naku, napabagal nga ang ikot ng daigdig dahil dyan sa gold zone nila. Ha? Dalawang river ng ginawa nilang dam, kumukuha yata ng ilang milyon megawatt yan. Ha? Marami silang ginagawang kalukuhan at the expense of the environment. Kaya, siguro inisip na, kaya-kaya ang Pilipinas. Matapang ang aming presidente ngayon. Kaya nga siya nang ipagkaibigan sa mga dating mga kaibigan na tatay niya para hindi kayo pwedeng abusuhin kami. Kaya mo, kita mo, marami kayong binimbarko, marami yung binigay rin barko, marami kayong binigay ng plano, marami rin kayong binigay ng plano, at meron kayong missile, Brahma missile, andito na, dami na, ang galing sa India. Bakit tayo matakot? Kung tatakutin tayo, lalo tayo tatakutin ng mga insip na yan. They have more everything to lose. Sa dami na infrastructure, mawawala. Believe me. Takot lang nila. O, punta tayo rito sa trivia. Mukhang hinihintay na itong trivia na ito. Ha? Noong June 12, 1898, si Emilio Aguinaldo nag-proclaim ng independence doon nga sa Kawit, Cavite. Alam natin lahat yan. Noong June 12, 1900, ang German Federal Parliament nag-approve ng Germany naval expansion to make the German fleet the largest in the world. Ayun. 19 na, largest in the world, ha? 1911, June 12, si Al Capone, tatanda yung Al Capone, yung notorious American gangster, na indicted yun, hindi sa pagpatay ng tao, kundi sa, ano, sa perjury at 5,000 counts of prohibition and perjury. Kalit na kaso, pero nabilanggo. Now, yung June 12, 1963, yung pelikulang Cleopatra ay starring si Elizabeth Taylor, yung isa sa mga pinakamagandang babae at Richard Burton. Ha? Pinakamahal na pagawa pelikula noong 1963, umabot ng $44 million. Ha? Just imagine that. Now, noong June 13, 1773, yung Anglo-Portuguese Treaty of Perpetual Alliance was signed in London between King Edward III and King Ferdinand I. Ito po yung pinaka-oldest treaty ng England at ng Portugal. Hanggang ngayon. Kaya 1373 pa, tandaan yan.
0: In June 30, 1966, the U.S. Supreme Court issued the Miranda Rule, which established the suspect must be informed of their rights before questioning them. Ayun. Ginaya po natin yung Miranda Rule sa U.S. Supreme Court. Ha? Pagsasabihan ka, you have the right to remain silent. Anything you say, you are entitled lawyer. Yun. Yun ang trabaho ng polis. Noong June 30, 1944, noong World War II and Germany, nag-launch ng B-1, the first flying bomb. Naku, cruise missile pa. Minmumbang England. Pero apat lamang sa 11 ang tumama sa England. June 14, 1777, yung American Continental Congress adopted the Stars and Stripes. Yung ngayon ang official flag of the United States. Ayan. Noong June 14, 1897, the Battle of Mount Puray in Montalban, Rizal was a decisive victory for the Philippine revolutionaries commanded by General Liserio Jeronimo against the Spanish forces under Felipe Dujols. Ang mirap ang influence to. Kastila na ito. On June 14, 1942, the Commonwealth of Philippines became a member of the United Nations. Ayan, ha? 1942. Hindi pa tayo Republic, Commonwealth pa tayo, pero nag-member tayo sa United Nations in 1942. Gera po yun. 1945, the Philippine-American soldiers defeated the Japanese army under General Yamashita. Ah, yung sinito si Yamashita, yung po yung nagkuha ng mga treasure sa Malay Peninsula, saan yung mga Buddhist temple, saan? Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, saan yung Buddhism malakas? Ano po yun? Pinagkukuha ni Yamashita sapagat sinabihan siya ni Emperor Hirohito ng Japan, pumunta ka sa Pilipinas kasi darating si MacArthur. So yung kanyang loot, yung kanyang mga ninakaw doon, sinakay sa barko at dito nilibing sa Pilipinas. Karamihan po doon, ha? Pasahin po nyo yung isang libro ni MacDougall. Karamihan po doon, nakuha ni President Ferdinand Edelin Marcos. Libro po ni MacDougall yun. Ayan. Punta tayo sa shoutout, ha? Sa mga shoutout natin. I-shoutout po natin ating mga kaibigan. Si Attorney Bob Pereira ng Zamboanga City. Si, mga Taboweño. Si Attorney Jorge Nograles, Attorney Mike Damaso, Attorney Bubut Kaluya ng Davao City. Ba? Si Hexon Mabang ng Cotabato City. Si Mayor Malaco ng Tabina, Attorney Daguman ng Tabina. Si Alien Mundarte at si Gia Apostol. Mukhang makasintahan to, ha? Una tayo Rafael Bajon ng Cavite City, Nida Orgelias ng Batangas City, Harold Baslot ng Cagayan de Oro City, at si Ramon Morente ng Cagayan de Oro City, Mamerto Gingging ng Cebu City, David Dumaging ng Iligan City, Angeline Librado ng Iligan City, at Leonzo Guting ng Valencia City, Ifa Luminog ng Cotabato City, uy kababayan ni Hexan. Si Rolly John Orsonal ng Ozami City, si Henry Maitom ng Ozami City, Ben Naza ng Maguindanao del Norte, Nemencio Kinlog ng Pulango, Zamboanga del Norte, Abigail Sanday ng Tampilisan, Zamboanga del Norte, Ludi Ampas ng Siokong, Zamboanga del Norte, Ferdi Ambulutto ng Cotabato City, Meralona do Ilongsod, at Annie Fiel ng Ipos sa mga del Sur, Gabriel Mango at Osilitos Salagunting, at Ronnie Gawisaw na Limataling, Felix Panginawan, Lea Ahmad at Ropo Ayang ng Tigbao sa mga del Sur, Yonilo Yanuyan, Junet Lasaderas at Rion Amamumpon ng at Marlon June Zamoras ng Dumalinaw sa mga del Sur, Hana Aminora ng Ramon Magsaysay sa mga del Sur, Hilford Rido ng San Miguel sa mga del Sur, Sheila May Panuela ng San Miguel sa mga del Sur, Ivanilfa Ibuna, Stanislaw Ilago ng Vincenzo Sagos sa mga del Sur, Joey Calope, Rafael Saizes ng San Pablo City, San Pablo sa mga del Sur, Naida Bandingon, Cyrene de la Peña, Vanessa Balibes, Pedeline Gay Planta, Arto Lawit, at William at Bimbim Balduguesa. Isama po po natin si Engineer Erning Mundate ng Cebu City. Uy, andito rin pala si Atty. Ray Salutan ng Tagum City, at si Tony Nervet Pukulan ng Butuan City, at condolence po sa pamilya ni former Congressman Jorge Almonte. Tatay po yan ni Congressman Jingjing Almonte ng Misamis Occidental. Si kaibigan po si George, dati po City Fiscal ng Pagadian yan. Tapos umuwi po sa Orqueta City, tubakbong congressman at naging mayor din. Ngayon, ang congressman ang kanyang anak. Condolence sa pamilyang Almonte ng Orqueta. Coming from your friends from Pagadian City, especially from the Cerillas family. Condolence. Ang gandang gabay po sa inyo lahat. Dito po magawa kas ang ating programang The People Should Know.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
3: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
4: Ladies and gentlemen, here it is.
2: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
4: Number one for today's hits.
2: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
5: Oras, alas 6 y media.
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit, ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan gyud nga nagyud say ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspanto siya karon may nakayo.
8: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
8: karon.
7: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon, 6 na lang jud na no, result.
8: Uning baba,
7: baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Alarat, my love! Mangutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
10: Dili!
9: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
11: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon! Bud-bud-bud o bibingka!
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hin. Aron matibway ni kanan!
12: Pwede ko! No. Bada!
9: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktan sa tadino!
12: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
9: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo!
9: Silang ko!
10: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
10: Bunso!
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
13: Jacob.

0: kapsul sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilang-bilang liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni.

0: naranasan gina ko na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauban mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka

0: Mga higala, kumusta? Mayingad lao na sa kanatong tanan. Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano. Magiguban sa kaninyo ning atong makalingaw nga sugilano. Apan sa dili pa, shoutout time! Okay, shoutout. Gato niya, Jusay Family, diha sa Macron Liti. Madam Belma and Sir Manuel D. diha sa Bourbon, Cebu. Yung si Joseph Tilos Carino, Ruel Javierto, Valencia Negros Oriental. Si Rosan M. Muratas, Trixie Claire by Balili, Ricky and Vivian by Viente dia sa Valencia Negros Oriental. Og yung si Doktora Genevieve Balaan dia sa Talisay City. Okay, gikan kato ni Bizay Bangon sa ilong among writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay man dia sa Dilarusa Kratraban Negros Occidental dia sila si Lucia Buloy, Tonyo Buloy, Alex Libunaw, gikan ni Ricky Bangis Garing. Ugi masab ni Tony Natad, Marino Natad, ni Mirna Mimpisa, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, ugyan mo sa ibaybaw ninyo alas sa gusto og linawas nga pasundayag nga sa inyong dapit. Ya, gusto mo magpasalida mong stage drama, comedy, love story, drama, budbud ug bibingka. Inyo na masaksihan. Tawag lang diha sa numero 0923-535-7697 o diliba sa 0991-205-5301. Okay. Pwede na maingala pa na yun ta. Ato, may numduman o nga gusto ni Lalat nga pamisitahan siya og balik ni Bogart og miuyon kini. Samtang naglakaw sila si Hercules og Don Arturo Lasang, nakita nila ang dakong krus nga nagsiga sa simbahan. Ug nahinumdum siya sa iyang Delilah. Ayoy! Unya sila yung bayan sa gusto sa atong bida nga si Diego nga mag-practice dahil og kanta alang sa ilaon niyang pagpangharana ni Lalat. Pero gibauran siya daan sa iyang amigo nga si Nunoy nga tingalig si Bogart gihapon ang mudaog. Bisan pa og nindot ang ilang kantahon. Unya dito sa panimay ni Lalat, ingon nini ang naitabo. Mahigala, niya dahil nalang sumpay ni atong sugilanon, budbod o bibingka.
1: Minus pa man ang atong budget, good.
2: Ate Takla.
1: Oh, ngano, Gian?
2: Bati ay, madam.
1: Ngano nakasulti man ka, anak?
2: Parehas man siya papatok man ako. Iyaon tapasakitan, Gian.
1: Gian?

0: Kita lagi yang udah ubay. Ako ang sugto sa mutong lalat.
1: Kabadji kau.
0: Ayaw pang negatibay.
1: Naisulti man lang ko sa posibleng may tabaw. Remember? In love, baya kayo na si lalat kang bugay.
0: Bay?
1: Abot din itag Manila tungkol ni bugay.
0: Hahay. Ah, pero, di ko magpawa sa paglaong, bay. Di ko magpawa. Kita lagi ang mudaog. Jigo versus bugat. Jigo wins.
1: Pangag sa ilong.

0: Kini mo iklarang sinapaw noodles at itakna.
1: Nga naman.
0: Ang alang kay usa kapal din sapaw, unya usa ra kapuok noodles.
1: Syarog di ta mabusog, di ba? Pero antos lang una ahaji yan. Ang importante nga masudlan ang atong tiya na manghud ko. Aron dili ta masakit.
0: Oh, ate takla.
1: Ayaw ka balaka. Mangita unya kog trabaho. Aron may kapalit ang lamiang pagkaon.
0: Diyan po, ate. Work po.
1: Uy, dili ka pa man mahimong mo trabaho, day. Bata pa man ka. Supak sa balaod nga ang bata patrabaho una. Mao na siya gitawag og child labor.
0: Ano daay na?
1: O, Gian. Mao, sige na, higop na pag-ayo ng sabaw sa noodles. Aron, dali kang mudak ko.
0: Bala po to, Gian, Gian, oy. Higop, Gian, ani. Nami.
1: Kaluoy sa bata. Dali na mahimo. Kinahanglan sa labing kaling panahon. Makakita ko ang trabaho. Kinahanglan kaya.

0: Puna, pwede ka, oy. Usa pa man ang imong gibuhat.
1: Nagsuwat ko ba, Inonoy?
0: Huh? Unsa man ang imong gisuwat, bay digaw? Unsa na?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanawra ko nang kuan sa kuan oh, diabetes. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Takan, upper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
5: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natazir?
7: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakat na nakapalit mig 20 pieces para ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa diyan nagspotting mangog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mapalit na pudo ko ginagmay ra ba dem napulbaan ako. So ni try ko karon pagubuan na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga probably ang tested yun ang kaibig
8: tibos. Yes, yan, oh yan, yes. Maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
3: Proven and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Gibawasan ko ang suwat bay sa akong igagaw sa Mindanao. Bahin sa kamatayon ni Nanay Maria Picat.
0: Uy, kung saan di ay imo plano bay? Muadto kas Mindanao?
1: Maunay kung gusto masayran bay. Kung unsay angay tang buhaton. Kay tingali og ipadadin ni sa ato ang patayng lawas ni Nanay. Unya, mularga tas Mindanao. Makabaiwas ta?
0: Bitaw no?
1: Gusto ko maibaw kung unsay ilang plano po dito. Kay kung adto hayaa si anhing Nanay Marepikat, mularga sa ko dito sa Mindanao.
0: Unsay ikaw ra? Ako di ay... Uban ko ba tigoy?
1: Wanay tao din ni Baistua.
0: Nga namang degwa. Di bitaw ni mula ka wabay. Niya paghihapon ni ini pauli na tao.
1: Oo, no? Pero...
0: Nga namang ka bay tigaw?
1: Nahuna-una ko lang bay. Nga si anhing Nanay Marepikat.
0: Nga naman?
1: Buhi pag-ayos Nanay Marepikat sa akong nahuna. Niwa gani kong bubati yung kakulba, bahay niya.
0: Dawata na lang kung ang kamatuuran, Benjigaw. Nawa na si nanay ni Mo.
1: Tiwasun ko lang ning pagsuwat, bay. Aron mabaslan ako na yun ang akong giagaw sa Mindanao. Paiting way silpon, bay, oy. Nga, watay kakuntakan na ito sa Mindanao, ba? Dugay ang komunikasyon.
0: Maugyod, Benjigaw. Maugyod.
1: Uy, ang langgam na tabian.
0: Alam na, may bato na sa bintana, Benji Gaw. 5, 5, 6. Alam, 5,
11: 6.
0: 5, 6. Ate, ate. Alam. 5, 7 ang ako, ano, Benji Gaw.
1: Hapit yung igunay.
0: Alam, ito na, minupan na palayo.
1: Katuog na langgam, uy. Katuog na lang, may na. Katuog ng langgama ka. Gabiin na.
0: Alam. Tingali, panuhutol kami na. Ikaw ron nilang, kami nga, magsigipangutot.
1: Bangag sa ilong.

0: Maar doe kijk op die bij Jigao.
1: Ben oud man.
0: Hola. Na pau is suka.
1: Kuat si betasan pembansang ini mga iro awi. Timing ngonang berenaut nilang mag-uang-uang iro.
0: Hala? Masik kita silang ungo?
1: Hala, may nanuktus puntahan ba'y?
0: Hala, hala. Able, ba'y tigaw?
1: Uy, nganong ako man, nganong ako man.
0: Ha? Eh, hadlo ko'y?
1: Yabag na.
0: Ikaw may tagbay. Ikaw, Able.
1: Niya mo sa kapuyo din eh. Tagbay, masab ka. Uh-huh. Ika'y abli!
0: Ay, kita na lang doon, oi!
1: Oo, sige!
0: Kadiyot!
1: Kadiyot, kadiyot!
0: Abli na yun! Bajikaw!
1: Dungan tag-abli na! Magdungan tag-abli, oi!
0: Sige!
1: Dakong tawa!
2: Mayong gabi!
0: Kakakli!
1: Datang bayi nunoy, datang bayi nunoy, datang.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa David, yung ba, marag makapuhol, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kutukuto, normal akong pagbawa, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan na ako, pag-a-plus na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kon hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. I-three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero, niya mo tong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Happy jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan kung dire lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule dere gid mo pag-asa.
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bila-bila sa gapas o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka magagwanta pa.
7: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Oras. Alas 7.
10: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA
12: kidney, pati na ang fatty liver.
13: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
12: Tumutulong din magpababa ng timbang.
13: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
12: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't lagi tatandaan.
13: R-I-S-E.
12: R-I-S-E.
13: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Nasa kulay dilaw na karton.
13: Ugaliin din
12: ang pakikinig ng programa
13: Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
13: Nationwide.
14: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
14: Ang sikreto ng kutis na blooming.
15: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
14: Kojic para sa linaw.
15: Gluta para sa kintab.
14: Papaya para sa kinis.
15: At carrot para sa healthy glow.
14: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
15: Ang Rice 4-in-1 Soap,
14: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
15: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
14: Sa inyong mga lugar, hanapin
15: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
14: Para sa kutis na blooming at healthy.
15: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
14: Glow na todo
15: sa presyong abot kaya.
14: Kaya ano pang hinihintay nyo?
15: Bili na!
16: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
17: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
18: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
19: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
20: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
21: magdulot ng enerhiya,
22: naglalayon sa malusog na balat,
23: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
24: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
25: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
26: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
27: at positibong buhay.
28: Ang komponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
29: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
30: ang kanilang mga suki
31: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
32: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
33: Nationwide.
32: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
33: Sa buong Pilipinas.
32: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
33: Testimonya,
32: patotoo,
33: karanasan,
32: maging mga katanungan
33: sa pag-iinom at paggamit
32: ng Rice Herbal Products.
33: Ito na ang inyong lingkod
32: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
33: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado Dunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. At yung siyempre yan sa atin, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya
0: Bob. Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya
0: Boy. Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po nanay, go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalastas ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po. Opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ay, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po namang produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas. Opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block dyan sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag po yun eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat nyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan nyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin nyo po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E
1: okay.
0: Po nanay. Okay po, Rice
1: okay.
0: Coffee Mix
1: Salamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po.
1: Salamat Kuya Boy.
0: Alam nyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Iwan ko kung tanto yung mayroon ng
0: Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa alam nyo yun, diyan po sa J. Beloso Drugstore. Alam nyo po yun. Okay po. So, yun po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Yun po yung ating rice coffee, ha? Tapos kapag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng?
1: Nang?
0: Odjungan. Nanay, tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo-layo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto na 5 box doon sa Gonzalgo Store.
0: Opo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi na yun. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na 2 po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang ba sila?
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Ano po?
0: Doon po yun. Kasi di ba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po?
1: Po.
0: So, tanungin nyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solve na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanapan ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, nanay?
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo.
1: Yung sabon na yun. Kakabibigin sila.
0: Opo. Thank you very much po, nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. Tapos, balitaan mo ako kapag nakuha mo na. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige, bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po mga kaibigan, si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantanan. Dapat lang naman, ganun po dapat mga kaibigan, kapag nag-aantay tayo dun sa ating po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng ating po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po ang dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa ating po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Apo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Apo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Ah,
1: para nag-ano.
0: Opo. Hindi,
1: apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Oh, yung nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa
0: Tigaon. Opo, diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, punta, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Na Natalia po, wala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko. Kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun. Kung dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Apo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Apo, basta po, Nanay, ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Apo. At baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakaalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon.
0: Opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Oh, basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maray, ma'am po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Kaya boy, kumusta?
0: Po. Okay lang naman po, nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nakapag lang po, kaya boy. Bakayan mo man si Agom. Birthday ngayon.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si
1: LBC.
0: Si paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy,
0: magkanta. Nandito kasi si paring Elvis, nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ang suot niya po, kulay puti na long sleeve. Ang init, pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70 mo niyan, Aldaw.
0: Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami. Ang dami, opo.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, nanay. Eto na si paring Elvis, nanay. Nakikinig ba si tatay?
1: Iyo, one.
0: Tatay, si paring Elvis po. Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po.
0: Opo. Eto tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, tatay?
2: Fernando.
0: Fernando, okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Eto po si paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si tatay Elvis. Sandali lang po. At
2: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: Teka lang, tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita. Yun lang gitara mo. Saka yung... Teka lang, tatay, ha? At papakantahan po kita kay paring Elvis. Dalian mo na at aantayin na si tatay. Okay na? At eto na po, tatay, si paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, tatay. Wait lang po. At hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, eto na tatay, pasok paring Elvis.

0: Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa high school eh. Yun ang nasasapalat sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtutono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo paring Elvis kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta. E nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa iyo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa iyo na kailangan mo pang tunuhin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo, yung di ko maintindihan sa iyo, paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpa-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Formang-forma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha ako, alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy. 106.2
4: FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 7:30.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pud ko. 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Bukos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakog ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, manipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. O mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.2 Now,

nagpapaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: O ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. 106.2

0: 106.2.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyawyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi! Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ramdam.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Pampapremyo naman ang bibida. Wala pa rin jackpot winner sa Mega Lotto draw last Friday. So our Mega Jackpot prize for tonight is 60,460,246 pesos and 55 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Lotto fans, oras na para sa Mega Million Jackpot. Makikita ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintay natin piliin for tonight's Mega Million combination. The first number is 44. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine na detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 14. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang tatlong numero nyo sa ating winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 10. Sa mga makakaswerte ng 4 Mega Lotto winning numbers, 1.1 million pesos ang paghahatian nyo equally. The fourth number is 21. 1.2 million pesos naman ang paghahatian ng lahat na makakakuha ng 5 Mega winning numbers. Ang Mega Lotto, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 35. Huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero sa loto. Scam po iyan. The sixth and final number is 18. Once again, our Mega Lotto winning numbers for tonight are 44, 14, 10, 21, 35, and 18 in any order for the jackpot prize of 60,460,246 pesos and 55 centavos, net of the agent's prize commission. We are just halfway done, mga kalaro. May digit prizes pa po tayo.
1: Pero bago yan, narito po muna ang sagot sa mga nagtatanong kung magkano ba ang consolation prizes sa ating jackpot bearing games. Let's watch this.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Sigala, kumusta? Huwag mayong bundag na itong tanan. Pero hindi mayong bundag na koron, kaya burnout na buspalpalan. Nga nung naman ay nagsigi naman ay brownout. At umiaging gabi eh, hasta kapila nag-trip off. Karon palpalan na po ni brownout. Sige lang! Mag-uban-uban, giyapunta din sa itong live, sa itong Facebook page. Ang Albert Sumalpong, hook up ta dito sa 97.7 Magnet Chance FM, Butong Pinamunga.

sa Facebook Live at karon kay Watay on air sa radyo. Kay brown out palpalan. Unya once kuno nga mo brown out diha, buhan ha to mga lineman. Wana. Hayag na alas 5 na.

Pero mag-add mo, Albert, sumalpong lang. Ganang na ay nagunay to gardiyo mo na akong account. Nagang nag-Albert, sumalpong, pero di na mao. Nawatong isang adlaw. Isang semana, siguro to. Oh, nag-viral ako ang birthday doon ako. Nayabag nga. January 12, bangko. Hastang KBP chairman, Sir Mel Coronel, nag-greet na ako happy birthday. Salamat, sir. Si Manong Biyans, nag-greet po happy birthday na ako. So, Martes karon, pizza di si Sainz, ning bulan sa Hunyo, Toig 2026. Ano Muslim holiday karon. Why classy? Ba na itong mga bata ro, nasang lubot, naghagok. Ang akong duha ka mga kuhan dito, chikitings, bye. Hawa na. Hagok pa. Sagalan sa mga CEO Vladimir Patatag Wasawa sa 97.7 Magnitance FM. Botong pinamungahan Cebu. First Lady Miss Flo.

Binyo sulod sa 30 minutos nga itong binayran din sa 106.3 Rebel FM. Nga for the meantime, kaya huwag magkinituyuhan ng huwag kuryente di as palpalan. Mayon tag walay nagprogram sa EM, kaya ito na lang tangi kuha ni sa EM, sa Imol.

Ang yamog sa kabuntago, datorganato sa Ikmot. Miracle tiki-tiki. Usakang vitamin syrup para sa tubag kabataan. Lakip na sa itong mga hamtong o mga senior citizen. Ang Ikmot Miracle Tiki-Tiki sangkap sa mga sagol ng herbal kunya aprobado sa Food and Drugs Administration kon FDA. Ang atong Casimo Vegetarian

kinahanglan o mga food supplement direta sa atong kasimo, vegetarian coffee. Sangkap gyapon sa itong katali, ginseng ug mangustin, huguban pa nga mga sagol, nga mga utanon. Dili kahingaon o utanon, hala, pagkape sa itong kasimo, vegetarian coffee with barley grass. Provenant tested na siya. Nga diris Mindanao, na mag-upa mo. Manang mag-adjust pagkita, nagpila ka mga bulan sa itong mga produktong herbal. Pero dito sa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Island, Negros Oriental, uban pa nga mga kasikbit, nga mga lalawigan sa Sugbo. Unya, budawat punta sa online. O, mag-order mo, binagi sa online. O, pwede. Atong ipadala sa itong mga authorized nga mga padalhanan.

Inuman usab ang atong tumkis turmeric powder 5-in-1 nindot ni sagulan ng kasimo vegetarian coffee. Ang atong turmeric, ang atong tumkis turmeric powder 5-in-1. Huwag ang atong haplas nga hilabihan yung nindota. Dili baho. Unya mga naikanay sa imong mga kaugatan ang iyahang performance. Doon ay pagkahalang-halang, muinit ang imong kalawasan. So gamit ta sa Tumkis Herbal Oil. Problema sa imong mga kahiupan, dugay kayo managko, dugay kakakwarta, baboy, kanding, kabaw, kabayo, manok, direta sa Bigro. Ang Animal Feed Supplement, mauning atong mga produkto herbal gikan sa Sugbo. Ang Bigro, ang Animal Feed Supplement, problema sa imong mata, o medyo hanap, unya, nakasinati kag kining pagkapuwa-puwa sa imong mata, dayon pterygium, sore eyes, glaucoma, ala patuloy na sa atuang eye drops. Nindot ni siya kay cleansing sa atong mata. Problema sa imong talumtom sunaong, ano yan itong Prima Bila, skin brightening soap with collagen. Talumtom, mga kining dark spots sa imuhang naong, bugas-bugas, hala, gamitin na sa itong Prima Bila, skin brightening soap. Tawa na kong aping oh. Sa una, mag-sunburn bin ako ang aping. Pero karon wala. Ulian ko sa Prima Bila. Papalit din yung itong haplas pa, dia o haplas o sabon, dia sa Magallanes Pharmacy Gipos, dayon dia sa Jivarel Pharmacy, diris pagadian, Romanas Pharmacy, dia sa Baroy, o dito sa East Indy. Nalimot lang ko sa parbasya ito, nalimot ko. Okay, murag nagtawag to na kung magpadala siya o kwan, haplas o sabon. Engineer, na nag-program sa kwan? EM? Wala mo siguro pa monitor ito.

0: 4 40 2 2 2 1 Nggak usah nemenin bal-balan dong. Nana
1: ah, selamat.
0: Sampak kuro kala singko kay naka wako kasugod sa kwan. Bahalag mabot na si Sim. Sampak kuro kala singko ron. So karong pizza 21 adlang Domingo diata sa Ulutanga. O diata sa Ulutanga kung taga lang si Jojo o Terry. O dala na to, itong produtong herbal ang atuang Ikmot Miracle Tiki Tiki, ang atong Casimo Vegetarian Coffee, ang atong Tomkis Turmeric 5-in-1 Tomkis Tomkis Herbal Oil. Ang atong Big Grow para sa tubag kahayupan, ang atong Prima Villa Skin Brightening Soap with Collagen. Karong Miyerkules or og mga adlawa og maabot ang among products diya sa Usamis, so mag one whistle store ko diya. O one whistle store.

kay magtagbo ko sa products diya sa kwan diya sa Osamis. Ni akong mahimo diya mo sa Oxrocks, Oxrocks Park. O diya ta pulang nga bawbaw ang atong dalon. Ang atong gargahan sa atong products. Okay, among tangi pa Giante pero pwerteng dako ang mabayaran. So ibarko na lang. So pwede mo diya tanggob. Oh. Ay. Time sa. Usamis no. So diri kuagi diya sa kuan. Usamis. Adiri diyo ko diya agi sa kuan. Tambulig. Tambulig yung kuday agi. So, pwede mo diya sa kuan. Sa tanggob. Pwede mo tamo hapit is tanggob. Gikan tago sa amis. So, huwag mga dalawa kung mapadala rin ni Manong Bians. Ang atong products. So, huwag mga dalawa itong suga, akong sugaton de sa amis. So, kung kinsa itong naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM de sa Osamis. So, diyata sa Oxrocks Park, mga alas 3. Mga alas 3 siguro ito diyan. Okay, humana ko program diri ugma. O diritso na ko dayon diya sa Osamis. Pero niya pa tayo mga products nga dala na nalantay ko sa kakapi. Ang ato ang kining Casimo Vegetarian Coffee. Usa na lang ni. Ang atong haplas, napa. Dayo, ang atong tumkis, napa pod. Atong eye drops, napa pod. Ang atong Prima Bila. Atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Pa one set na to, 1,000 pesos. Doon na naman yung alarma na to. Balik ko sa kabulan. Pero gilihilihayan pa man na itong hot number sa Cebu. Ang atong hot number sa Negros, gilihilihayan pa po ni. So, sige lang. Kaya nga ito ang atong resulta. Ang atong resulta, kusog ang magaling kong mic. Ang atong resulta, gilihilihayan yung mayo. Lilihayan og mayo din balik-balik ang 349 nga hingawa sa tumihaging gabi alas 9 ibalik gapon alas 5 mura gapon plastara alas 2 184 kagapon ligasan atong 183

ang alas 5.349 kagabi doble 599 kagabi. So ligas-ligasan ang atong mga ibanghatag. Pero sige lang, kaya nga itong 144, kaya mong munang daog. Alas 5 atong pizza 14. Unya, may balik ito pag alas 2, ang 069. Balik-balik yun yung mga numero. Kung nandito ako piyansan yung mga, kaya nga itong mga bahaw. O kaya na itong bang birthday na to, ayaw ginaninigbiyay. O kaya ng eskalera na to sa Negros, kanaganoy Monday, nga nagi, lumut-lumutan na. Pwerte ng dagana kayo ang kwan. Kining namalik ng mga numero. Pero kanang, skalira, wapag yun. Kanang 316. O siguro, babalik na po na. O kay dugay kayo ng wami gawas. So, standby si Bo, og Negros, kay Molarmatad. Karong diod-diod o gang nakadawat sa itong alarma diri sa Mindanao. Usa-usara. Usara kabok. Niya, ganun ang gawas. Ayaw ninyo kumpiyansahin na. O, sulayin ninyo balik. Ganun ang gawas na ito. Kay sahay lagi, magbalik-balik ng numero. Wana siguro laing numero ang pisiso. Daog pirmi espina. Oh, daw pinis pima, pina, pinansir. So, good morning sa tanang taga Ulutanga, sa Buanga, Sibugay. Karong pizza 21, diata kita kitsta. Dala na to itong mga epektibo ng mga produkto ng herbal, gikan sa Cebu. So, mga adlaw, straight lang ato ang kwan. Ang atong cell store gikan diri sa Pagadian, dayon Tambulig, Bonifacio. Ah, di na ta mo ko stanggob. Okay, diri sa Matag Usamis. Dayon diha sa Oxrock Park Usamis. Ako sa cellphone number alang sa mga naka-tune in diha sa taga Usamis, take note 0975 6955 190 0975-6955-190.

A las 4:50 en Atón Horra, Sotirimo Alarma con sa Cebu. Atención, Cebu. Alarma ko og ambak na ligid padayon. Ambak na ligid padayon. Og ang slide kalipay Grand Slam. Ambak, slide ambak Grand Slam. Dayon, balikan na to. Ambak naligid padayon. Ambak naligid padayon. Ikaduha, slide kalipay Grand Slam. Pero ayan ninyo biyahe itong 4-5-1, ha? Ayan ninyo ito biyahe. Panagbaw ninyo na diya sa Ulutanga, sa Buanga, Sibugay. Kita-kits ninyo karumpit sa 21, 22, duwata kadlaw diya. Kay maabot mo yan ang Domingo, hapon naman. So Lunes diya ang ato ang pag-display sa itong mga produktong herbal. Kauban sa priskong isda ni Jojo o ni Tere. Mungumpra po kong isda diya sa kwan, gining Ulutanga. So, bisa nalay mga lima kaset diya, anak ko. Dito na ka, kwan na ka na nang, dito na ka Gansis Gasolina. Dito na Gansis Gasolina. Pero bisa pa magwala magpa-reserve, wanagi abong ko diya, aron nga, ka nang maghimamata. O rin, masulayan ninyo itong mga produktong herbal. O kung medyo apikig yun ang inyong panudlanan, pwede na ito na ipautang. O 15 days. O pwede na ito na ipautang 15 days. Dahil maka-avail na mo sa itong alarma. Nibalo ko nga, loud and clear diya ang 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Dahil maka-angkon mo sa itong alarma, dahil maka-angkon mo sa cellphone number ni Miss Floor og ni Manubians. Dila na ko yung air. Kay haron ang makakontak ni Manubians og ni Miss Floor dito sa Sugbo, ang tagiya sa 97.7 Magnet Chance FM. Nagpasabot nga nakakuha mo sa atong mga produktong herbal. Salamat dahil kuno kayo ni Vladimir Patata Gosawas og ni Miss Floor og ni Noy Munding gikan sa KB Pitcherman sa Zamboanga del Sur chapter sa ginagmaing tabang financial dito sa biktima sa linog sa General Santos. Okay, ang KBP kining groups, ang KBP Zamboanga del Sur chapter mi hatag migahin o gamaing tabang o ang nag-facilitate ini mao si Sir Mel Coronel, ang KBP chairman diri sa Zamboanga del Sur, Pagadian City. Nga salamat kayo sa mga nanabang migahin tabang gani gi-recognize to ni KBP chairman Mel Coronel ang mga mitabang ginagmay financial. Kining mga ginagmay, maipon-ipon na siya, wala na. Daghana na siya. So, salamat kayo ni Vladimir Patata Gosawas o ni Miss Floor. Ang kagiapil po ko nila, kwan, o balik, 1-5 among nahatag. Kunya, kwanto, sponsor to sa Magnet Chance FM, 97.7 Magnet Chance FM, botong pidang mga

Alas 4:55 na itong oras, mga ka-chance o mga kabalkadas. Ang atong sa Negros, Zinnia, Tulip, Yaro. Zinnia, Tulip, Yaro. Zinnia, Tulip, Yaro. O DC, Orsinia, Jasmine. DC, Orsinia, Jasmine. O Negros nga alarma to. Primero, Zinnia, Tulip, Yaro. Zinnia, Tulip, Yaro. O sunod, DC, Orsinia, Jasmine. So muna yung ato ang alarma. Ang nakasabotan na katurang dunay alarma ni Noy Murding. Huwag nakapalit sa atong one set. Ang atong minimum 1,000 pataas. Sa pizza 21 ha, di atas sa Olotanga, Sambuanga, Sibugay. O kita-kita dia, ugang contact person na to, Jojo og Tiri. Diya sa Subanipa, Barangay Subanipa, Olotanga, Sambuanga, Sibugay. Dini na po, napopos ang atong entertainment program. Ang yamog sa kabuntago na tugyan na to. Sa Ikmot Miracle Tiki Tiki Vitamin Syrup, ang atong Casimo Vegetarian Coffee, ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, atong Tomkis Herbal Oil, Bigro para sa tubagayupan, ang atong Eye Drops, ang atong FB Perfume, ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap,

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01.

0: imanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.0 Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Alas 5:07 na mga kabagting og kabalkada, maayong buntag ganatong tanan. Maayong buntag sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Og kumusta? Ito mga wapan ng mata siguro. May duty kay holiday man. Hello, how are you today? Hinaut ka namos maayong pagabutang og mapasalamaton sa gyud hapon. Ang tod ni mga panahuna kay gisustain paghihapon tas kahitasan. Ano makapadayon sa itong mga gimbuhaton? Sa ngalan sa kinatibukong puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa technical team, naos na sa itong mga bagting reporters, lakip na sa mga partners ng mga ITs ni ining buntaga. Maing buntag, everyone. Kasi bagting, this is Ais Vanessa Cagas, Tumakmol. Ito maglangay, gumikan kay ang mga uluhans balita na kahanay na. Atong kining ipalanog na kaninyo mga kabagting og kabalkadas o sa standby ni ining mga takna and sa mga nakalap ng mga impormasyon na pulis giatake og hubog gamit ang tinidor pamaagi sa pag-aresto miani og reaction sa mga kining dapitan ni og ingon man nakapin na sa 1.1 million nga kantidad sa smuggled gas sigarilyo nasakwit usab di Dismalanga suspect gibalhog na sa bilangguan. Nagang pang headline sa mga balita, PBBM nihatag og 5 million nga ayuda alang sa mga nabiktima sa linog sa coastal area sa Zamboanga del Sur. Headlines paghihapon driver sa tricycle sikop human nga nakuhaan og shabu dinhi sa Pagadian City. Pikas bahin sa mga uluhans balita, DSWD9 nag-establisar og mobile kitchen sa Sarangani, ikaduhang batch sa quick response team giandam. Samtang SSS Pagadian magpahigayon og palingki caravan ug mga adlawa. Gampang headline sa mga balita, this is a iska mga individual daling naluwas. Human natalang duha ka managlahing insidente sa pagkatiklaob sa sakayang pandagat dito sa Sulu og Tawi-Tawi. Headlines paghihapon, mag-uyab sa kote. Sa bypass operations, taguluan, 47,000 nga kantidad sa shabu ang nasakmit dito sa Region 10. Easterly, sog localized center storms padayong magpaulan karong adlaw. Samtang sa Zamboanga del Sur, duha ka individual sa Cotes managlahing drug bypass operation sa probinsya. Headlines pa lamang kadtong inumon man update gikan sa merkado publiko. Og lakip na usab suban pa nga mga ngay natong siren dinhi sa tumpag paraguban ang landog sa bagtingan. Nawa na tong update sa kahimtang sarakat sa panahon, naka-standby na. Si Bagting 17 Florence sa FEMA, nunot ni ining easterlies og localized center storms padayong magpaulan na karong adlaw. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence sa FEMA.
2: Weather update. Update sa lakas sa panahon, karong adlaw, gumikan kay duna paghihapon bahad sa pagbundak sa ulan nga masinatian ang dakong bahin sa nasod. Gumikan paghihapon kini sa epekto ni Easterly ug localized sa thunderstorms. Ang mga lugar nga direktang makasinatig pagkalit nga pagbundak sa ulan mao paghihapon kini nga lugar sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Davao Oriental. Lagi po sab nga dunay masinatyay nga pagbundak sa ulan ang Metro Manila ug pinagkabahin sa nasud. gawas sa pagbundak sa ulan, inubanan kini sa pagpanalugdog og kilat, hinungdan nga gipahimangnoan ang tanan nga mag-amping ilabi na nga doon ay posibilidad nga mulungta dugdugay ang pagbundak sa ulan nga mo resulta gihapon nga to sa pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Matod pa sa pag-asa nga panahon sa buntag, doon ay ninod nga lakas sa panahon nga masinatian, apan lauman nga pagabot sa hapon o kagabhion, din na mabanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Samta sa pikas bahin, huna sa ugtaw sa pagadian, alas sa iskin sa inyong akarong buntag, 2.2 meter ang gilid mong tubig, unang taob. Ang hunas o niyang alauna, bados ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gilid mong tubig, o subling mong taob pag alas 7.7 ang takna sa gabi, yan ang 1.5 meter ang gilid mong tubig. Lauman mong subang adlaw, alas 5.29 karong buntag, o masalob kini pag alas 4 ang takna sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon, Bagting 17 Flores of FEMA sa Belep M o Grand sa Bagting. 106.0
1: Importante nga maki-update sa kahintang sa lakad sa panahon, mga kabagting o kabalkada, sa ron nga magiyahan ang itong mga lakaw, sa itong mga dalon o gonsa itong mga panagang nga pagabuhaton. Ayan, alas 5.12 na, dinis itong pagpanaguban. Delay pa lamang kadto kay sinugdanan pa lamang mga kabagting o kabalkadas. Nabuktang ato sa mga nahipos ng mga kasayuran, gikan ni Bagting 29 usab Cheryl Onyotliraza. Ayan, kompletong detalye sa 16 ka mga individual, daling naluwas. Uman natala ang duha ka managlahing insidentis pagkatiklaob sa sakayang pandagat sa Sulu og Tawi-Tawi. Ano ang detalye sa report ni Bagting 29?
3: BBC Live Report. Na-rescue sa mga otoridad ang 16 ka mga pasahero sa duha ka managlahing insidente sa pagkalunod sa kadagatan sa Sulu ug Tawi-Tawi niadtong Domingo, Hunyo 14, 2026. Una nga nahitabo sa Bangingi, Sulu, diin 14 ka mga pasahero lakip ang duha ka batang lalaki ang naluwas human malunod ang ilang gisakyang pump boat sa kadagatan dul sa Barangay South Paarol o Barangay Bangalaw alas 11:30 sa udto. Sumala sa report, misulod ang tubig sa bangka tungod sa dagkong balod nga mo hinungdan sa pagkalunod ni ini. Napugos ang mga pasahero sa paglukso og mikapyot na lamang sa usa ka cooler aron mulutaw hangtod nga na rescue alas 3:15 sa hapon. Samtang sa Sibuto Tawi-Tawi, duha ka tripulante sa usa ka outboard motorized bangka ang naluwas sa search and rescue operation sa PNP Maritime Group human mas stranded sa dagat tungod sa engine failure. Nadawat sa mga otoridad ang distress call alas 7 sa gabi og pag alas 9 sa gabi na rescue ang duha ka tripulante. Sa maong insidente, tanang pasahero o mga tripulante ang swerteng nakalingkawas. Bagting 29, Cheryl Onyotlirazam sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 O gina'y pinaka-importante mga kabagting o kabalkadas kasi nasangpit nga ginaghanon ilang tanan ang naluwas. Ibibo na tiaw mga kabagting o kabalkadas sa uga. Kung nagmalag, mailag, nagmala. Okay, pwede rin taong taga bisan patuod o gado na yung mga disgracias mala. Saka, sa siminto ba o diba kas kadalanan, is makaginhawa pag itag klaro diha, diba kay dito sa dagat na pag islawod. Manang sa tanan ng mga maglawig, ang atos kadagatan ha, especially ka nang maabot sa Sibya na to, na nimbuntaga. Extra nga mga pag-amping, o ganunayon gayod nga kompleto mo sa inyong mga kahimanan, aron nga diin. O dali o sa mga pangayo o rescue, ang atos mga nahingtungdan. Ahen siya at the same time is aduna mo ay magamit sa pagluwas inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon mga kabagting o kabalkadan. Eh, sobra kalapad o kalahom ang kadagatan. 5:15, dinhi sa to ang pagpanaguban. Standby sa gidgihapon mga kabagting o kabalkadas. Kay wa pa tanuman, unang bahin pa lamang. Anitas balita, gikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. Mikan kay sumala pa diri ha, mag-uyab. Sikop sa bypass operation sa Taguluan. 47,000 nga shabu na sakmit dito sa Region 10. Ang update ni gikan sa mga kasilinganan ng mga rehiyon. Ang detalye pinaagi ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live Report.
4: Sikop ang mag-uyab nga giila lang sa alias Atan 27 anyos ug Aika 21 anyos human sa gihimong bypass operation sa Zone 4 Barangay Muhon Taguluan Misamis Oriental kaghapon Hunyo 15, 2026. Ang operasyon gipanguluan sa Taguluan Municipal Police Station uban sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental Police Provincial Office ug 101st Regional Mobile Force Battalion 10 ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Nasakmit gikan sa mga suspetsado ang pito ka sachet sa giingong shabu nga may gibug-aton nga 7 grams og nagkantidad og 47,600 pesos base sa standard drug price. Sa pagkakaron anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka suspetsado samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BLFM og sa radyo Bagting
1: 106.0 Radio mga accomplishment gikan sa itong mga silingan nga mga rehiyon mga kabagting o kabulkada so na nga kung galing nga doon nagiday mga buhat o kinibitong naandan na hinayon na itong nagtangtang sa sistema mga kabagting o kabulkada so, na ang changes ba magsugod sa imuhang kaugalingon dayon na kuno galing mabot nag sa puntog makigrelasyon dapat ang imong karelasyon kay good influence oh napaminaw diha kaning sneaky si Clint og si Nash oh man akong partner karon kanang inyong mga hinigugma mga dapat good influence ha eh basin niya maparehas niya sa uban og katupong naminaw niya dapat sigurado ang inyong hinigugma good influence. Karon nga dili mo mag-aabot nga mga dakpan og mga adto na hinuon ngadtos bilangguan 580 na ini sa to ang mga balita paghapon nga itunol nga na kaninyo ito sa report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayay naod kay matud pa sa iyang headlines. Driver sa tricycle, sikop human nga nakuhaan og shabu. Dinhi kini sa Pagadian City. So, accomplishment ni sa mga otoridad sa Pagadian City. Ang ania, ang kompletong detalye. BBC
5: Live Report. Nasikop sa mga otoridad ang saka 39 anyos nga driver sa tricycle atol sa usakay ni usang operasyon batok sa illegal nga droga nga gipahigayon alas 12:26 sa kadlawon niadtong Hunyo 15, 2026 sa Barangay Lumbya, Pagadian City. Ang suspek nga residente sa Pagadian City nasikop sa mga personahe sa Pagadian City Police Station uban sa Sambuanga del Sur Maritime Police Station o sa pakikoordinar sa Pedaya Regional Office na pinagi sa usa ka bypass operation. Nasakmit gikan sa suspek ang ibanabanang 5 kagramo sa gidudang shabu uban sa bypass money, timbangan, cellular phone, mga drug paraphernalia o uban pa mga ebidensya. Ang nasakmit ng ebidensya sa droga gisubmiter ngadto sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Ang suspek kasamtang ang anaa karon sa kustodiya sa Pagadian Police Station alas sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa BLFM o Radyo Bagting 106.0
1: Alas 5:19 sa gihapon nagpahimang no ang buhatan sa National Irrigation Administration kaniya. Ito mga dunay reklamo sa hestyon ug dunay mga gipadangat buot ipadangat mga pangutana ato sa buhatan aron sa mas mapanindot pang serbisyo sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Pwede ka mo makigutay. Pinagi lamang sa 5 ka pamaagi o 5 ka steps. Aron nga kamo ang makapadangat sa inyohang reklamo, dahil ilhaday nang i-acknowledge and then aksyonan gilayon kung magsuta nga tinuod gayon ang mga reklamo, di ba kaha? Doon ay mga suhestyon ngayon ka nang hatagan ng pagtagad. Kaloon ka nila pagsulbad, ang doon nga mamahimo gayon nga masital ang nasangpit ng reklamo. Ngayon ra kayos pagpadangat sa inyohang mga taho o reklamo nga to sa National Irrigation Administration. So pinaagi lamang sa pag-email sa ilahang email nga R9, small letter ha, r9@nia.gov.ph o di ba ka facebook.com pwede ninyo pangitaan niya diha ang NIA sa Buanga Peninsula. Pwede saan mo nga mo text or mo tawag silang mobile number nga 0985-824-4566 smart on TNT mga kabagting o kabulkadas. Aron nga diin mas mamahimok pagayod nga maalagaran ang patubig diya sa inyong lugar. So makikutay ito sa National Irrigation Administration niya Ridge 9. Oras, alas 5.21 na. So pagbalik na pag mga balitog kasayuran, standby lamang kabagting o kabalkadas.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
13: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo, ating ginagunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig, kumadunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hindi karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of ito, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest of ito. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, nagpiramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Supplements kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Powercent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
9: 106.2
10: Round 2 na sa itong pagpinaguban. Mga kabagting o kabalkadas, tinipagyapon sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan. Na pahimangno gikan gihapon sa National Telecommunications Commission Region 9 sa Zamboanga, Peninsula. Dito mga padayon paghapong naka-receive diha og mga scam messages pag maampingon sa kanunay og dapat mamahimo kang alerto og verify kun unsa man imong nadawat, ha? Nagkadaiya nga mga platforms nga malisyoso usab nga mga links, ayaw nagpataka og click. Nga diin dili maintonses ang imuhang kuan diha ang imong personal nga mga impormasyon. Malapad dunay mga na mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan lagi sa bangko, ahensya sa gobyerno, di ba ka sa kinibitang og mga telecommunications companies aron nga makapangilad manang amping pag-amping e verify ayha ka mo click o dapat makisayod ang alor, aron nga dili ka mabiktima o gadiin na gilayong i-report ngadto sa bisan unsang kadlukan nga mga mensahe ngadto sa inyong service provider sa NTC Bakaha Bridge 9. O ni ang ilang pahimang no. Alas 5:29 dinhi sa tung pagpanag uban sa lanog sa Bagtingan paghihapon adunay mahinungdanon nga pahibalo nga ri. Gikan kini sa City Social Welfare and Development Office gipahibalo ang publiko nga adunay bag-ong natawo nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan sa tubangan sa pultahan sa Pinoy Ana ni Mrs. Maylin Panyari sa Lumina Homes Zone 6B Barangay Tiguma Pagadian City nitong Hunyo 8, 2026. Alas 5 ginantak na sa hapon ang bata karon gitawag nga Kim Michael Zion Doria Panyari og anaana sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office. Sa kami nag or sila nagapanawagan sa mga ginikanan, paryente o bisan kinsa nga adunay kasayuran mahitungod sa pagkatao niining maong pamilya o ribaka ginikanan niining mong bata makigutay gilayon nga to City Social Welfare and Development Office nanimutang sa 4th floor C3 building Santiago District Pagadian City. Ikaw pariente o kailas pamilya, palihog og text ni Miss Evangeline A. Poquita, City Social Welfare and Development Officer, 0977-832-9668. O muna ang iyang contact number. Ang magpaibalogikan sa City Social Welfare and Development Office. Alas 5:31 na mga kabagting o kabulkadas, no? Ngunta nga ang nagbili ni Anto. Siyempre, ano na pag-iapun to'y although, higid maayo nga atong i-kuan, i-abandonar atong mga kaugalingong mga anak. Pero may na lang nang ibilin sa doorstep. O kaysa inyong isalibay anang suba. Kaysa inyong ilabay sulod sa silopin. So, makaingunta, although na amang parehas nga mga tawag na itong pag-abandonar. Pero at least man lang, ang pagbilin nga to sa inibitang usa ka certain nga family o diba ka aron nga maatiman o aron nga diin ibilin nga to sa mga tao kay bilin sa basurahan murag kuandra pod magtanggap-tanggap gyud pod o kung ugaling di gyud makaya kay nasipiat gyud adto sa kuan buhatan sa DSWD. Alas 5:31 na anita sa round up sa mga balita sa round 2 sa to ang mga itunol nga mga impormasyon dari paghihapon sa tong Talamanon, lanog sa Bagtingan. Ang mga impormasyon gikan ni Bagting 28 Kimberly Hamuwag. Atong pag-asayran gumikan kay base sa headlines, kapin 1.1 milyones nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Malangas. Suspect gibalhog na. Ayan detalye sa maong mga balita.
0: BBC Live Report.
11: Arestado sa kapulisan ang usa ka lalaki ug nakumbiska ang kapin 1.1 milyon nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo atol sa anti-smuggling operation nga gilusad alas 11:00 sa gabi niya tung Hunyo 14, 2026 sa Purok Bagong Silang, Barangay Luok, Tuburan, Malangas, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa kapulisan na kumbiska sa operasyon ang 20 ka master cases sa nagalain-laing klase sa sigarilyo nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1,146,000 base sa standard pricing sa Bureau of Customs. Ang mga nasakmit gilangkuban sa 5 ka master cases sa Stone Menthol Cigarettes, 6 ka master cases sa U2 Full Flavor Taste Guard Cigarettes, 5 ka master cases sa Capital Menthol Cigarettes, 2 ka master cases sa U2 Classic Cigarettes o 2 ka master cases sa YS Menthol Plus Cigarettes. Nagumbis ka usab ang usa ka orange colored nga pump boat kay walay makina o gibanaban ang nagkantidad og 50,000 pesos. Ning kasamtangan ang sus suspetsado og mga nakumpiskang ebidensya. Anaa sa Malangas Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon na adi sa retugyan nga sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Bagting, may tiot show Kimberly na muwag sa Bell FM o Radio Bagting.
10: 106.2 Bell FM Radio Bagting. O, accomplishment kikan ka to sa lungsod sa Malangas. Congratulations sa itong mga otoridad operating team nga naadiha sa nasangpit nga dapit. Samtang sa pikas bahin sa mga balita. Ito nga sa iran o sa mga impormasyon nga mga nakalap gikan ni Bagting 17 Florence Zofima. Pagbasi pa kini sa headlines mga kabagting o kabalkadas. Tuha ka individual sa kote sa managlahing drug bypass operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ania ang detalye.
0: BBC Live Report.
12: Nagsamang mga tubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang duha ka mga individual nga malampusong nangadakpa sa managlahing drug bypass operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O nang nadakpa ng usa ka 47-anyos nga lalaki nga kini ang nadakpa na sa Purok Garcia, Barangay Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang unang kasasya sa ikatahapang shabu o guban pang drugs para finalyas. Sa kasamtangan, kinang gibalhog na San Miguel Municipal Police Station. Dugang pas balita, nga usa-usa ka construction worker ang malampuson nga lakma sa mga otoridad nga nagpangidaron kini og 34 anyos at sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Kahayagan, Bayug, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iya nga posisyon ang upat kasasya sa ikatahapang shabu o guban pang drugs para finalyas. Ang mga drugas nga nakuha sa nasangpit yung mga individual ang giturnover gilayon nga to Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa ipahigayong examinasyon. Samtang ang nasangpit nga dinakpan ang gibalog na usab sa Bayug Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila. Sa katapusang bahin sa mga balita, inisya lamang kini kay hangtod ng kasamtangan. Wala pa gihapon kita nakakuha og kompletong detalye. Mahitungod sa nahitabong disgrasya sa kadalanan nga nahitabo kini sa labangan sa Zamboanga del Sur kagahapon adlaw, diin usa ka single motor ang nipasok lalo sa bumper sa rural bus sa nasangpit nga lungsod. Nasairan nga nahitabo kini sa May National Highway Junction Labangan Zamboanga del Sur pasado kuna diin ang mao nga single motor kini ang maayong pagkapasok sa nasangpit nga bumper sa sakyanan og sa kasamtangan ato pang ipaabot ang kompletong detalye nini human usab da kun na di atol sab or human nga makadangat og kinatibuk ang detalye ang atong kapulisan sa lungsod sa Labangan. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM og Radyo Bagting 106.2
10: Radyo Bagting. Na magamping-amping yun din taon kay ay makangilngig gitan aon mga kabagting og kabalkadas bisan pa man tuod og natas ka ato apang dalan og guban pa diba magamay madako ang ato ang bihikulo nga gimaneho kay magmaampingon lagi pod kay bisan daw magamping tanya nga to ang nahimo nga kauban sa krusada wa pod nagamping mga kabagting og kabalkadas nang paan ba kanang aduna tay mga karbitong kasinatian ba labi pag ato ang mga kasabay sa dalan kay nagkadaiya lang gidakon ng presence of mind dugang mga pag-amping dili gid basta-basta na lang gyud din taon nga mulihok ta nang krusada dapat ato gyud ang tan-awon matag gilid-gilid mga kabagting og kabalkada kay turbang ni aging gabi itong Sunday sa gabi na bitpod dasmagan gyud din taon kung may nalang kay wa pa ko natumba bitong kanibitong kaagitang intersection ya muhunong bigita ka intersection god ya tong nagsunod na to kay manasmag man ya to ang kasugat dump truck di ka kamakuyawan nang pasalamat na kita kay inyong inday ba nakalahutay wa pag wa ragi down sa astilan alas 5:38 na mga kabagting og kabulkadas dinhi sa to ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Dugang pa mga balita og impormasyon. Sa man dito nagtingog ron, AM, FM. Ha? Ang FM wala. Na ang FM, ang AM pa wala. sige, kundi mo maka maka unsa ditong message ni Kuya Marino nga kuan? Napalong agani na to. Sige, mananga AM or FM kang naminaw mano galing mo sa online mo paminaw. Di ba ka sa Radyo Bagting app? Sa Radyo Bagting app para makapaminaw mo kay nawa amo ang kalimitang supply sa Dagitab dito sa Bayaw. Talagsa ra magid ni mapalong ning Bayaw morning hasaga na ni hapon man. Pero mag-uban ra gid gihapon na dili ta mamahimong dili ni mamahimong babag kay na pa maghapon ta sa online. Okay? Alas 5:39 na din istong pagpanaguban dugang pa nga mga balita. May kalabdanan sa 20 report ni Bagting 28 kay dunay pulis nagiatake og hubo gamit ang tinidor. Ya pamagi sa pag-aresto miani og reaksyon nga naman pugaha. Sa og na naka sa kakuyaw na pamagi makakuan pa bukag kag makakalma pa bukag sa kakuyaw. Din kay nang ignore ra ka nga ni hunong man ka ayon tag ay lisod pug dita mo hunong nga ni dump truck unsa. Alas 5:39 na dinhi sa tuang pagbanaguban report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
0: BBC Live Report.
11: Misangpot sa tensyonadong komprontasyon ang kagubot sa Barangay Lipras, Manukan, Zamboanga del Norte, human giingong misulay ug atake ang usa ka hubog nga lalaki batok sa usa ka pulisya gamit ang tinidor. Sa viral nga video, madungog ang usa ka concerned nga civilian nga balik-balik naghangyo sa mga pulis nga dili pasagitan ang suspetsado samtang kini giescortan padulong sa police vehicle human sa insidente. Sumala sa pipila ka saksi daw giguyod pa ang lalaki ato sa pagdakop, hinungdan siya kabalaka sa mga nakakita mahitungod sa paagi sa pag-aresto. Base sa mga report, giingong nitambong ang dinakpan sa usa ka sabong duol sa lugar o giingong nakainom hinungdan sa kagubot. Tungod ni ini napugos ang mga otoridad sa pagpugong o pagdakop sa lalaki aron makontrol ang sitwasyon o mapadayon ng kahusay sa lugar. Bisan pa sa katungod sa kapulisan sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon o pagmentinar sa kalina o kahapsay, adunay mga pangutana gikan sa mga saksi kabahin sa paagi sa pagtratara sa suspetsado ato sa pag dakop human mikaylap online ang video sa insidente. Hangtod karon wala pa nakapagawas og opisyal nga pamahayag ang mga awtoridad kalabot sa nahitabo. Lagip na ang detalye sa pag-aresto og kahimtang sa suspetsado. Bagting 28 Kimberly namuag sa Ball of M og Radio Bagting.
10: 106.0 FM. Alas 5:41 na sa laktod nga pag-istorya aron nga dili ta mabutang ngadto sa langani, dili ta magpatakag inom-inom, balit rapod ta og panghasi sa tong isig kaingon. Aura gina. Lay kaye ang pag-inom-inom kung may batasan kang di masabot inig makainom. Alas 5:41 na si wason taning balita usab nga gikan sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan og kini may kalabdanan sa gikatakda nga palingki caravan og mangadlawa ay pahigayon pinagi kini sa SSS Pagadian. Ni ang detalye sa maong balita.
0: BBC Live Report.
13: Magpahigayon ang Social Security System kon SSS Pagadian Branch sa ilang palingki caravan ug mangadlawa Hunyo 17, 2026 gikan alas 8:30 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon sa Public Market Pagadian City. Ang maong caravan maghatag og nagkadayang serbisyo sama sa employer registration, inquiries og verification, member data change request, ACOP kun akop, my SSS registration, password resetting, PRN generation, pag-issue og SSS number, salary og emergency loan application, pension loan og benefit claims. Giyawhag sa SSS ang tanang niya.

0: Ahinom dom.
1: Nang paminaw ka mo sa Lalano sa Bantingan.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana,
5: paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan tapa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila,
6: paragis bila-bila.
3: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule o paragis bila-bila herbal coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gyud gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo, ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
10: Yes, strongest. Yes, strongest.
11: Aduna ko'y bukol sa liyo, kabati ako sa radyo nga ang Sandown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sandown Plus Gold, barato kang epektibo.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika. Radio Magbag Ding Ding 106.0
0: Radio Magbag Ding Ding Round 3 na tayo sa panaguban mga kabagtik o kabalkada. So kining ato ang tulumanon sa gihapon, nagipaluyuhan kini. Sumayang kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga kabataan ninyo dihang opagid gihapon gi-vitamins. Di ba ka mga nanay at tatay nga medyo malimtano na giyon? Ikaw ma'am, Pasin niya, huwag malimtano na yun. Vitron, vitamins plus iron. Vitamin na makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, magbaka palantip sa salabutan, magmayo.

0: bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug may edad na. Okay, kining Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina pampamilya para sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Wraps para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old. Okay, kining Vitron Syrup og Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Siya na mga kabagting o kabalkadas, available kini ang aprobado pagyud sa FDA. Mapalit sa nagkadiyang mga butika o farmasya sa inyong mga dapit. Iman yung pangalang Vitron Vitamins Plus Iron. Doon naging mga panahon nga mapanhutanta, doon ay mga katul-katul, o gani baka mapakantag lamok mga kabagting o kabalkadas. At ikangay nga mabalaka ni Ana gumikan kay, at doon na po'y produkto ni Ana. Ang said marketing sa nini ang said liniment. Epektibo kining ihaplos sa mga pamaol, piang, panuhot, katul-katul sa panit, paghubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok, o mga insekto, pwede usap kining himuong mosquito repellent para ang mga lamok di nagid makadoon. Lagon kaya ang said liniment na pamatuduan na. Ang epektibo, sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment, minutos lang, wag tang tanang balatian. Kaya ang said liniment, ginama kini sa said pharma. 549 mga kabagting o kabalkada, sa niya na ang update gikan sa merkado publiko. Siyempre mga presyo karong mga panahuna atong tanawon ha. Ang precious mga isda. Ang mga isda may ato ang sayran. Bilang kilo, ay di po ba yung magsagunso ng puntag garni. Dapat doon ay gulay, kagahapon gulay. So karon doon na punta isubak sa gulay. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BDC Market Report. Good morning, Yang.
1: Yes, mayong buntag. Diha kanimo Bagting, this is Ice. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dari karon sa merkado publiko, particular sa mga isdaan nga bahin. Yung mga oras na ito, ito nung kasabtang ang presyo sa isda, aduna na yung mga kapilian, pagpipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karoon ako sa Iran, tulingan dala ulo, 160 ang kilo, unod to 40, pikas 160 ang kilo, ikog to 40 ang kilo, tinai 140 ang kilo, pirit 80 nga to 100 ang kilo, pulina 100, gutob 100, sigarilyo 100, bangus 180, taba 60, tilapia 100, danggit 150, kitong 250, isda sa bato 200, lapu-lapu 380, katambak 250, putian 150, sari 250 ang kilo. Sa barilis, dalaulo 250 ang kilo, unod 300, boneless 400, pili 400, ikog 300, panga 300, og antinai 200 sab ang kilo. Mao kata ako sa tangang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ayaay sa Dalapem o Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Alas 5:51 na mga kabagting o kabalkadas. Maotoy mga presyo sa isda nga available pa nimo. Ito available niya sa merkado publiko. Dugang pang mga kasayuran, ang market report sa dugang pang impormasyon ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, may karabutan ni ining DSWD9. Nag-establisar og mobile check, mobile kitchen sa Sarangani. Ikaduhang batch sa quick response team, giandam! Pre, adunay mga tabang. Ilamang tabang pinansyal, lakip na usab ang ilahang mga pagkaon, mga nag-unang mga ikinahanglan, mga kabagting o kabalkadas kasi sila may grabing napuruhan sa pagtayo. Report ni Bagting 21, med Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Nakapahimulos ang 530 ka mga individual nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani pinaagi sa mobile kitchen nga gitukod sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD9 sa barangay poblasyon Malapatan, probinsya sa Sarangani. Ang quick response team sa ahensya nag-andam og aros kaldo alang sa mga internally displaced persons samtang nagpadayon ang humanitarian assistance sa maong lugar. Sumala sa DSWD9, gipadala na ni Antong Hunyo 11 ang unang batch sa QRT aron motabang sa disaster response operations sa mga lugar na grabing napiktuhan sa linog o giandam na usaba ang ikaduhang batch sa QRT aron dugang mupalig-on o mupuli sa mga personnel nga nakaroon sa field. Kinamduman nga ang malapatan usa sa mga naigo sa linog ni Antong Hunyo 8 din giklasipikar sa FEVOX ang very destructive o mahinungdan sa dagkong kadaot sa infrastruktura o gipailawom sa state of calamity ang maong lugar. Bagding 29, Chiril Uniotli Razan, Sabel FM o Radio Bagding.
0: Ayan, nagagayang salamat sa mga kasayuran samtang sa pikas bahin. Ani usab ta sa mga headlines ni Bagting 27, Bagting 28 day. PBBM nihatag og 5 million nga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa coastal area sa Zamboanga del Sur. Ani ang detalyes report gikan ni Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
4: Nihatag si President Ferdinand Marcos Jr. og 5 million nga financial assistance ngadto sa kagamhan ng probinsyal aron matabangan ang mga residente sa coastal communities nga naapektuhan sa linog niadtong nakalabayng semana. Ang maong ayuda ihatag alang sa mga pamilyang napugos og hiklin na ug naapektuhan sa hulga sa pagsaka sa tubig sa dagat human sa linog. Giingong ang Provincial Social Welfare and Development Office, inubanan sa ubang concerned offices maoy motabang sa hapsay nga pagpang-apod-apod sa financial assistance nga doon sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Samta ang maong ayuda gabahin sa padayon nga suporta sa nasyonal nga gobyerno alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: So manghinauton ta nga ang tanan gayod makadawat o ganto mga naa sa kanabitang tabanganan gid kaayo o naapektuhan gid pag-ayo mga kabagting og kabalkada sa kanay mga gitawag na to og patas nga pagpang-apod-apod sa mga na-identify nga mga hatagan na deserve po nilang mahatagan pero kato mga dili deserving yung ta di tumaapil no? 5.55 na mga kabagting og kabalkada sinis ato nga pagpanag-uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon sa mga nagpangutan na kabahin sa resulta karon todo na ito nangihatag ang resulta mga kabagting og kabalkada sa nara 599 ang resulta kagabi busa ko no galing wa ka kadungog akong usbon 599 Rock Radio mapasalamaton usab tas kanunay niining mga padayon paghapon nga nagpadangat sa ilahang nga mga mensahe mga kabagting og kabalkada sa pasadilipet amo basa sa inyo mga mensahe no. Na kabantay mo nga nitingog na po yung cellphone kagabi balo lang nitingog kaya gakuha na amang mga ni pop up ang nitingog kinigumikan kay usa na usab ka kusog nga pagtayog nga nikabat nga to sa magnitude 6.2 ang miigo sa pipila kabahin sa Mindanao nga nang Lunes sa hapon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX nga niyanang alas 5.18 tak na sa hapon nitong Lunes o kagahapon ni tayog na usab ang sentro nga natala sa 113 kilometers sa may ilakang bahin sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Sigun sa PIVOX nga laom na sa ilawang suyuta ang gigikanan sa maong nga linog nga nas 26 kilometers o tectonic ang origin. Kanini na sinatiyaw na sa mga kusog na pagtayog o intensity kinigilangkuban sa intensity 5 sa Governor Generoso Davao Oriental, Jose Abad Santos Davao Occidental o intensity 4 sa mga dapit sa Alabel, Clan, Kiamba o Malapatan o sa Sarangani sa Coronel City o sa Tampakan o sa Tupi o sa South Cotabato sa General Santos City o Tacorong City o sa Sultan Kudarat. Natala usab ang intensity 3 usab sa Magikusgon nga nakaabot ngadto sa Mati City sa Davao Oriental. mga dapit sa Banga, Norala, Polomolok, Surala, Tibuli, Lake Cebu, Tantangan o sa Santo Niño sa South Cotabato. Intensity 2 sa Davao City, Kidapawan City, sa Carmen Lang, Matalam o President Rojas sa Cotabato, sa Maasim o sa Maitom sa Sarangani o Intensity 1 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Yan sa Feebox nga walay mga aftershocks nga ilang natala. Gadiin sa paglabay sa 7.8 magnitude galinog. Wala usay mga tsunami alert. Lagi pahibalo sa Feebox labot sa nasangpit nga pagtayo. Napabilin pagyapon nga magmaampingon o magmaminantayon. Gumikan kayo ang mga pagtayo o matagkaroon og unya masinatian. So, wa matagna yun yung panahon, of course. Siyempre, anita sa tuwang mga tagana nagpagtagan. May buntag, Teddy Rizada. Salamat kaayo sa Tuesday Happy Coffee Coffee daw. O nga sa iyang pagmata. Salamat, Teddy Rizada. No, og ingon man, Impalmado, Ginandal Tatsky, may buntag, Jonathan Tigo. O nga, Vanix Mucha Abamunga, may buntag, Baltasar Akain Minyoza, diya sa Malaysia. Og Juni Cuba de sa Don Jose Dina sa Buanga del Sur, Tristan Wyatt, may buntag usab. Kanimo og Jocelyn Bargayo watching and listening sa Poblacion San Miguel sa Buanga del Sur. Thank you so much guys. Og lakip na usab ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon de Escolo Mulawi sa Buanga del Sur. Good morning. Kuya Luloy Baino, ang pings pagmaneho. Og lakip na usab. Kining ni Dundun usab ni. Kay Jemmy Osaraga Pandalan ayan watching from Tulapok Margot sa tubig sa Buanga del Sur. Mas Dundun Tormes des kumalig dumalinaw maing buntag ganin yung tanan ng sumakanunayon gayod Nori Amor Prahis maing buntag usab. Thank you so much. O ga Armil Arnel Noval buntag o ga Wilma Fuliedo mga kabagting o kabalkadas ayan. Thank you so much, Susan Caballero Perez. Day. Ayan. Sige, wala ko igong oras bas. Pagpadayon pa din itong talamanon. Ato ang pulong kapaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Ipagihapon sa ato ang paghatag o mga giya. Sa Proverbs Gapon 13. Ang tao, 13-18, ang tao nga dili buot makat-on, mahimong walay nahot o alaot. Apan ang tao mamati, kon badlungon, tahuron sa katawhan. Akas bagting, 16. Vanessa Cagas, tumakmol, maing buntag. Oras, sala 6. 106.3 Radio Magbating.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
7: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
7: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sed kugun, herbal capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspal sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Rádio Barbarim.
1: Alasay sa 8 na tong oras sa Kabag ni Kabilgadas, may buntag ganin yung tanan at adlaw karon nga Martes sa Pizza 16 na sa buwan sa Hunyo. Usa ka holiday Kabag ni Kabilgadas sa karong adlaw kay Muslim Day, alas na makigsunang Muslim. No, sa ka special holiday karong adlaw Kabag ni Kabilgadas, walay trabaho sa mga gobyerno gawas lang sa pribadong kumpanya. Kaya doon nag-iit trabaho Kabag ni Kabilgadas pagkatong sa gobyerno, so walay trabaho karong adlaw kay usaman ka Muslim holiday. Diri sa Buanga del Sur, lakip na usab sa Lanao area, no, sa mga lugar kung na diin adunay mga ato ang kwan, no, community sa ato ang kaigsuunang Muslim Kabag ni Kabilgadas, di ba? So muna nga mayong balita ni siya alang ni atong mga lugar nga ana ilalom, no, dunay kinibitaw nga na lakip sa holiday Kabag ni Kabilgadas, no. So sa bang mga lugar karong adlaw ang nagdeklarar og sakop sa holiday sa atong siren karon nga taod-taod Kabag ni Kabilgadas. But before that, at was natin bayaw nag may buntag at mga sukin di paminaw sa kanunay. No, there is CBN sa 106.3 Bell FM. Pag yan siguro nakabalik atong EM Kabag ni Kabilgadas, puli-puli raginis sila ay. No, puli-puli raginis sila o kapalong. Mapalong ang atong FM, nagtingog ang EM, nagkaroon, kining buto na po daw fuse link dito sa EM, di ba? Naran na siya Kabag ni Kabilgadas. Inaragin ang kinabuhi na ito karong mga panahuna. Alas 6:09 na itong oras, tuyok ng orasan, alas 6:10 na sa ito mga drivers sa kanunay, amping sa pagmaniho, dili magpaturatoy sa pagpadagan, ingon man usab sa ito ang unsaman, sa ito ang mga katauhan, no, sa ito ang negosyantes na kabayan sa pagadian o ingon man sa probinsya sa Buangay del Sur. Akip na sa kasikpit ng mga dapit, Kabag ni Kabilgadas, good morning sa inyo ha. O kuridas ang tanan, no? Mabatag matigulang, madunay ngipon o wala, madunay buot o wala, basta kay kamo nagkadungog karon sa tuang tulumano ng bagtingan sa katawhan, good morning. Alas sa isa, just na tong oras sa Kabag ni Kabilgadas, diristo ang pagpanag-uban. Sa ito ang tuluman nun, palihog ko ani og download nash, i-flash palihog sa screen. Ako ang isent ang katong sa holiday sa, unya na itong kuan. Kining sa holiday sa ang ito ang i-play at itong ikuan ha. Ako ang i-pasa sa imuha sa account sa Radyo Bagting. Katong sa about lang sa holiday sa ni nash. Oh, naray holiday. Unya na inigbalik na ko second part na ng mga akuan kining interviews bitaw. Aka ng press con. Oh. Palihog ko sa aning holiday. Ipalihog ko kuan na po kining flash screen. Alas sa 6:11 na tong oras Kabag ni Kabilgadas. Mm-hmm. Sa tuwa na nga gikaingon kaganina Kabag ni Kabilgadas nga diin, no, adunay usa karong adlaw ka unsa man holiday, no? Holiday karon, so masaya alang sa tuwa nga mga kaigsuunan nga mga empleyado sa gobyerno. Tungod kay wala may trabaho sila Kabag ni Kabilgadas, no, sa bang mga lugar atong siren ang mga lugar nga maingon tag apil, no, or cover sa holiday Kabag ni Kabilgadas karong adlaw. Ania ang mga lugar nga holiday karon alang niadtong mga wa na sayod, no, kay basig mga palaw mo ba may na ang sayo na tusugdan ang holiday Kabag ni Kabilgadas. Ang holiday karon ha sakop pa sa lugar nga maingon ta og holiday kay mao kining North Cotabato, Sultan Kudarat, lagip na usab ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulut, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte o Zamboanga del Sur. Maulamang kini ang mga lugar nga ana sa listahan Kabag ni Kabilgadas, no, nga holiday karon na isip pa Muslim Day. So karong adlaw kabag di kabalkadas Muslim Day John 16 isip pag handom or pagsaulog sa among jadid Islamic New Year. Moni karon ang Islamic New Year isip pagsunod sa Presidential Decree number 1083 o mas na ila nga Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, no? So ang mga lugar atong usbon na nga holiday karon ang North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Ang mga lugar o bang probinsya nga wala na lakip sa listahan. So dili mo holiday karon kabag digkabalkadas. Giingon nga lakip sa mga lugar nga mag-obserbar sa holiday mao ang Kidapawan City, Tacoron, Cotabato, Iligan City, Marawi City, Pagadian City ug Zamboanga, Zamboanga City. Ang Islamic New Year ang pagsulod sa bagong tuig sa kalendaryong Islamiko kabag digkabalkadas. Augusta ka mahinungdan okasyon alas sa tuwa mga Muslim sa nasod. Gilauman ang pagpahigayon nini og mga pag-ampo o guban pang himuon nila nga kining mga ilahang ang himuon isip pag nahaom no sa maong kasaulugan kabagtig kabalkadas. So maon ni siya. So alang ni adtong mga nagtrabaho sa gobyerno no nga nasakop mo sa nagtrabaho sa lugar ko na diin ang giobserbar no ang Islamic New Year kabagtig kabalkadas, wa mo ya jote karon na. Alas sa isa 14 natong oras sa diresto ang pag panaguban na. Ang ato ang tulumanon kanunay kabagtig kabalkadas, inabagan ang hatod gato sa GP 88 International Manpower Services Corporation na. Kini nahimutang sa Purok Riverside, Balangasan, Conhamisula Extension, Balangasan, Pagadian. Alang niya itong dunay mga planong mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helper at mga kabayinan nga nagpangidanon og 23 nga ito na sa 44 anyos ay na mapaglangan kabag digabulgadas apply na sa GP 88 International Manpower Services Corporation. Welcome kay nga mo-apply sa ilang buhatan, first timer, di ba ka ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit o willing mga mutrabaho sa gawas sa nasun. Sila nagpahibalong, nagtanyag sila o libreng kapuyan sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, pagkuha o passport o pagkuha medical. Wala na rason aron dili ka makalangya og dali kabag digkabulkadas pinaagi usab sa tabang sa GPM88 International Manpower Services Corporation. Alas sa dugang kasayuran, kontaka lamang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog. O ka na kabagdag kabalkadas ang GPM88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:16 na itong oras sa samtang sa Vigas Bahin. Aduna day paglihok sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw kabagdag kabalkadas. Palihok kong download og image nash. Wala na ko ni na-prepare. Image sa kuan nash kinibitong price increase sa petrolyo. Kona din kabagtig kabalkadas no ang tuang kuan day karon adlaw Martes man day tud karon. So adunay paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Nagiingon nga sa man eh angayan batang malipay o maguol gumikan kay karong adlaw giingon nga mutaas musaka ang presyo sa produktong petrolyo. So unsa ba ning mga kining butang? Unsa ba ning klase sa petrolyo ang gilauman nga musaka karon? Oh, karong adlaw, wa gitay mahimo nini, di ba? Kuno galing, no? Atong masayran karon kun unsa may ning saka, sana all ning saka. Ikaw, ning saka na ba ka diha karong panahon na? Anyway, oh, aniya kabagdag kabalkadas ang balita labot sa petrolyo. Giingon kabagdag kabalkadas nga adunay pagsaka o adunay pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo, pero atong sayran, kung unsa bay mo rollback, ingon man, musaka, karong adlawa. Giingon, kapag tigabalkada sa Department of Energy, ng epektibo karong alasay sa buntag o ganina, ang adunay mga price adjustment. Unsa man ni kaha? Giingon, kapag tigabalkada, no? Nga adunay gibanabana nga pagsaka sa 1.68 centavos ang pagsaka matud pa sa presyo sa produktong gasolina. Samtang sa diesel, gingon nga ni rollback matud pa kini og 3.71 pesos ngadto na sa 5.71 pesos. Mao ni ang rollback. Lagay pang kerosene kabag tigabalkadas, adunay pag rollback or pagkunhod sa 50 centavos ngadto na sa 2.50 pesos ang matag litro. Pagpasabot sa Department of Energy kabag tigabalkadas, nga managlahi matud pa nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo, nagdepende paghihapon sa distansya or gilayon sa mga unsa man. Syempre gasoline station, no? Kaya kung layo na, so doon na gyoy kining puruhan nga jutay ra pod ang iyang rollback, di ba? Pero katong dool drag tinubdan, kato mo ay dagko og rollback kabag tigkabulkadas, no? Sama ra gud po na sa kinibitaw nga giingon nga kuan pagsaka. Dunay pagsaka nga nasa 32 centavos kung dool ra, pero paglayo o kabag tigkabulkadas gani ang hatdan nana. So lauman nga naapod sa 1.68 centavos. Dili man gud pwede nga i-uniform ang pagsaka o ingon man pag-rollback kabag tigkabulkadas o pagpaubos sa presyo, kay nagdepende man sa gilay-on. Mamani kanunay gibalik-balik o pagpasabot sa tuang kining sekretarya sa Department of Energy nga si Garin kabag tigkabulkadas, no? So mauna, wa tay mahimo karon mga panahuna katong mga nagtubil dira og or nagtubil diya gasolina, oh, do na gyud pagsaka, no? Bisan pa og gamay, pero do nay mga single motor nga motubil og 8 litros, di ba? Mo full tank og 8 litros, mo full tank og 6 ka litro. Nang uban bintaha tong uban nga tag 2 or 3 ka litro lang. Kato bitaw nga motubil og pagkang dinagko sa 6 ngadto na sa 8 ka litro. Astilan, makaingon ta kabag tigabalkadas nga mura og anay lami karong panahuna nga mag motor, di ba? Mura og lami karon kay baligya ang motor, ipalit og gasolina. Oh, so sa matag adlaw nga Martes kabag tigabalkadas, aduna gyud mahitabo nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Mao na nga dinato ay katingala kabag tigabalkadas kun ngano nga inig patubil ninyo panahon sa pag-abot na og Martes, no? Alas sa paglapas na ganigap, alas 6 sa buntag or tungtog alas 6. Dira kabag tigabalkadas, aduna na gyud kabaguhan sa presyo sa produktong petrolyo. Narabay uban nga mga gasoline station, no, nga padayon karon nga gimonitor sa tuang task force sa Department of Energy diri sa Pagadian City, o ingon man sa tuang coordinating council. Tungod kay adunay mga pipila ka gasoline station diri sa Buangga del Sur kabag tigabalkadas nga giingong panahon sa rollback, dugay kayo kabag tigabalkadas mag rollback tungod kay ang ilahang rason old stock ang ilahang kining petrolyo, di ba? Pero panahon kabag tigabalkadas increase na gani, maskin pag old stock mo pasaka usab kabag tigabalkadas kay moingon og new stock na pod ang ilahang petrolyo. Mao na nga pagbantay-bantay mo mga gasoline station diri sa Buangga del Sur, kay gi-monitor na mo sa ato ang task force sa kining Department of Energy, no? Aron nga kuno galing mapamatud-an kabag tigabalkadas, no? Ang inyohang maaktuhan gyud mo nga masapnan nga ang old stock inyohang iingon nga kining bag-ong stock basta dunay increase, aw di gyud mo magmahay, makapenalty mo kabag tigabalkadas or makuhaan mo og kining kuan. Makuhaan mo lisensya sa inyohang pag baligya sa uga petrolyo, di ba? Manigingon ba nga, dili ta magminarama karong mga panahuna, no? Mutugan ta sa tarong, kung bago, okay, di ba? Kung da old stock na siya, doon pag moingon nga rollback gani, ipatuman dayon kabag tigabalkadas kung unsang orasa ang ikatakda, di ba? Dili kaya. Ang inyuhang buhaton, panahon sa ting increase na mo, moingon na magsigilag kapahayahay, no? Dugay kayo mo mag-rollback kabag tigabalkadas, kainyo din ipagawas nga old stock na ang inyuhang kining mga petrolyo diha. Bisan pag ang tinuod kay bago ng stock nga naabot, di ba? So mauna ang kabag tigabalkadas, nga karon na naglibot soroy ang atong task force diri sa Buanga del Sur, no? Aron nga monitoro ning maong mga individual nga kusog lagi mo pahimulos kabag tigabalkadas, no? Kusog mo pahimulos ang mga kahigayunan nga nag-budget na ang tawag tama na nga to ang, naginot na ito mga motorista. Samot na ng mga ripasairuan ng mga bao-bao. Nangayawat nga kineng dunay rollback kumbaga. Diba? Di pagkahuman, matungalan na lang kahulay, rollback na hitabo. Dito bago, hindi kakabag di kabalkadas nga old stock, pamanggod miser. O niya, bag-ulang gihatdan o kineng kuan, stock. Diba? So, nindot ni nga dunay masampulan kabag di kabalkadas. Kay kung inani manggod, monitoring lang ang mahitabo, mag-anad na yung atuang mga ubang gasolina station diri sa Buanga del Sur nga dili mo tugan og tarong, no? Mabataw na nga kuan, dili mahimong mulambo ng inyong mga negosyo tungod kay sige lang mo og panguan, kining pamintaha sa inyong isig katawo. Diba? Patas lang ta, total, dagko, buta mo ginansya. Pilay ginansya ninyo ang inyohang kining kuan petrolyo nga negosyo oh pagaman di kuha, di ba? Isa pag moingon mo nga mahal kayo og tinubdan pero wa man gyud choice ang ato ang mga motorista kun mo pamahal mog presyo kay mo patubil man gyud kabag di kabalkadas una nga ato lang pong ipatas mga pag moingon og rollback, no? Pag ba old stock gani na din manabtan mog rollback, ipatuman ang rollback, di ba? Dili kaya hunit pasta ng hunit kabag tigabalkadas, no? Gina maayo nagiingon nga basta negosyo gani kabag tigabalkadas nga sagulan gani o ga pagpamintaha na gina mo pagdahom nga mulahutay na ang inyohang negosyo layo ray kining kuan layo ray dagans panahon nga duligid mo mulampos sa nga naman sige mamaw pamintaha sa inyong isig katawo, no? Alas sa 6:25 na itong oras sa kabagdig kabalkada samtang tuang pahibalo di ay sa tuang buwan na dunay pahibalo ang pagadian na City Welfare Development Office nga kisa po yung tao ng inahan oy, hindi ba? Tuga-tuga o kuan, tuga-tuga o pa kuan diyan na o laki din paghahuman ini na ay magama na ang ilahang panaglami. Ang resulta kay biyaan na dayon. Giingon kabag di kabalkadas, pamatot pa sa pahay pa pinasikad sa pahibalo o panawagan sa City Social Welfare Development Office nga gipahibalo sa publiko nga dunay bag-ong na tao nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan at atubangan sa pultahan or doorstep sa Pinoy-anan ni Mrs. Mylene Panyari sa Lumina Homes Zone 6B, Barangay Tiguma, Pagadian City, bag-o pagyud ni. Niadtong June 8, 2026, alas 5 sa hapon, ang bata karon gitawag nga si Kina Michael Zion Dornia Parnyares o ganaan na sa pagatiman sa City Social Welfare and Development Office. Nanawagan karon ang maong abuhatan nga to sa ginikanan, pariente o bisan kinsa nga doon ay kasayuran mahitungon sa iyang pag-ila or pagkailang makikontak gilayon sa City Social Welfare and Development Office nga nahimutang sa 4th floor sa 3 building pag Asansiago Pagadian. Kung ikaw pariente, kaila sa pamilya, palihog tawag baka ha? Pagkontakan na lang yun. Dito sa ilahang abuhatan, kabag de kabalkadas, bisitaha. Kung nag-iingon ba, mga babae, huy! Ay mo patakag bikangkang kung di ba di mo kaya nga atima na inyong bata inig mataw na. Tuga-tuga mong palami ipagkahuman kay pagka mo resulta na wala na biyaan na dayon. Radio Magbating King. Mao mo girls. Radio Magbating King. Diba?
2: Muna giingon ba nga kung nugaling ang amahanan na inyong bata kay responsable, ayaw iangin-angin ang bata kapag tigbulkadas, di ba? Inyo man ang sinabutan. Wala na na, dili na magama ng bata kung nugaling wala mo nagkasinabot nga mag-ana-ana mong duha. Nga panahon nga nalamian na magtaman, nasubraan, nakalimot on sa buhaton, nagama ang bata nga waunta ng inahanglan ng bata o ginikanan kay ang ikaw mo nakinahanglan ng anak, paghaman imo hinong biyaan, no? Pagpakainahan, oy, pagpakaamahan, kumbaga, kabagdi, kabalgadas, dali kay mura na mo og nagbiya og bulingon. Oh, looy kining bataan eh, kisa to yung munigiingon, ang makailan ni ini, katurag yung ginikanan. Samot na kung ugaling estudyante pa ang inahan, di ba? Unsay kasayuran sa pariente or di ba kaha sa mga kining kuan, sa mga kaliwat ni ini kung ugaling gitago-tago po ni sa maong inahan, kabagdi, kabalgadas, ang iyang pagmabdos. No? Sa muna, intawon, no? Kinsa man tawon ni kuha ni imong anak, kadili intawon ni noog imong anak o bulingon ngayon mo lang biyaan. Nandun na pa kay konsensya nga pagkainahan, no? Ipakita ang imong paghigugma nga pagkainahan. Kaya basi nun niya, muro na yung katabang sa imuha. Anyway, kabag ni Gabalgada, sa tuwang dugang lisigutanan, sa tuwang pagbalik, desong tulumano, ng bagtingan sa katawahan, mahitungod, atensyon, sa tuwang mga ginikanan, Tibog Zamboanga del Sur, nga dunay mga anak nga dunay bitay kabilinggan sa panlawas o no, sige dunay atibo cure nga dunay medical screening ipahigayon diri sa pagadian karong adlawa. So paminaw mo kay nigbalik at wani ipasabot kaninyo sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:29 sa buntag.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan niya siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Luka Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
10: 106.2 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
11: Alas 6:34 atong oras, kabagdag kabalgadas, balik tayo sa pagpadaguban, bagtingan sa katawhan, isabihan paghihapon na sa 106.3 Bell FM o sa DXB 756 Radyo. Bagting ka mong nagpaminaw or doon ay pabagting kabagdag kabalgadas, Pamana, Water District, Pagadian City, Maluin Town mo, doon ay mga kining inyohang residente, inyohang mga konsumante ang nagreklamo. No, bahin sa walay agas diya sa may Napulan, Pagadian, palihog daw tubag anibe. Purok sa Pagita, Barangay Napulan, Simana Nakapin, walay agas. Sa may nahitabo ni kining kuan, Pamana, Pagadian. Anong wala po ni tarong ninyong agas? Di ba? Kaya giingon nga taon-taon na, Simana Kapin, sa may hinungdan ni ining pagpudlong o pagkawa sa inyohang agas. Diya sa maong barangay, na tubig mo kinabuhig. Sige lang ingon, water is life. Yung pagkahuman, wala mo itarong agas. Basila ninyo ay. Huwag ipabagtingan ha, ang Pamana Water District nga basin nakalimot mo ba? Basin nahubog na po itong tig-abre sa inyohang kuan. Kining tubig dihang dapita, wa kamata makaha. Pukawa palihog. Pero Sharo, wa kamata, isa kasimana na kapinoy agas. Oh. Muna gingon, kabagdag kabulgada, sabay-subaya pa panalagsa, no, ang mga lugar kung nga no. Huwag ingon man, hatag po daw mag-update kung nga nung walay agas sa inyong marang barangaya. Karon kabagdag kabulgada, nga dili po din tao na mabalo o paabot ang mga inyuhang consumer. Kung nung say hinungdan, kung nga nung walay agas, kabagdag kabulgada, saliman ka ni anang kape na sa isa kasimana. Oho. Mura og din na ni maayo ha. Nagiingon ba nga sige lang mo pagarpar nga tarungo ninyo ang inyong serbisyo sa tubig pero hangtod karon kay wa manggihapon, di ba? Oh, nailista na lang to inyo hang kining branch manager. Then ang napuling branch manager kay mura pod og kuan kining mahadlok pod og interbyuhon magdikabalo mo tubag. Nabutang pa kami sugot pa kada or dawat pa kanang posisyon pagahuman kay di man ikaw matubang o mga media. sa higayon nga adunay mga concern nga ipadangat dira sa inyuhang buhatan, di ba? Nagingon kabagdig balgadas katong mga mukupot og mga posisyon, no, mga branch manager, mga unsa pa mo diha dapita, kung ugaling do na mo mga PIO o kung ugaling adunay mga i-refer nga mga mulo, di ba? Mga reklamo bahin sa inyuhang serbisyong way pulos, tubaga. Dili kay mura mo og kuan, mura mo og mga irehes ng mga tao. Di kabalo mo atubang og tarong og media, no? Or else atubangon man tuod, pero pagahuman, kay ipasapasa pagtaman. Di ba? Then ang ending, kabag di kabalkadas, kamingon dayon, ay, di day magpa-interview. Kaayo, bayang pungkulan. Di ba? Ano na ba, kabag di kabalkadas, normal naman ginanga, doon ay mga concerns, no? Ang mga katauhan kung ugaling, maingon taga ang inyong serbisyo, walay ayo, no? Walay mo reklamo kung ugaling, tarong ang inyong serbisyo, og labaw sa tanan, kanunay ninyong gipasabot kabag di kabalkadas, kung nga no, nga walay agas, no? Naliman ka, anang purok sa pagita, barangay na pulan, yung simana na kapin, matut pa nga walay agas, unsay nahitabo? Wala lang ba'y feedback? Di ba? Kung unsay hinungdan, nganong walay agas ng lugara? So, tagay po din tao ninyong pagtagad, no, ang inyohang mga konsumante, inyong mga kining consumers diyang napita, kay kung ugaling ang maka-decide ng inyong mga consumers ang mapuputol tanan, unsa kay iswildo sa inyoha? Di ba? Atong naunaon ba? Nga, kung walay tarong nga serbisyo, or else, dili po mo makonsensya, no? Nga, nagdawat mo dagkong sweldo, gikan sa bayad sa inyong mga konsumante din paghuman ang inyong servisyo sa agas, tubig, way, tarong. Diba? Anak, kabagtig, kabalkadas, no? So, mas mayo na nga, mudawat mo dagkong sweldo, doon na mo'y tarong nga servisyo sa mga katawhan in terms of tubig. Dili kay gadawat mo dagkong sweldo kada bulan yung pagkahuman ang nahitabo kabag digibulkadas kay unsaman, no? Ang nahitabo kay way tarong agas, way tarong serbisyo. Muna ang hangyo sa mga konsumante, maluoy po din taon mo, tagais lag agas. Oh, muna ito pabagtingan ang pamana nga matagig eksplenasyon ang magatawhan sa purok sa pagita barangay Napulan kung unsang anong walay agas, no? Pasabta ug kun mahimo kay ingon man sa kining pabagti nga kapin semana na nga way agas hat din ninyo tubig di ba do na may water tanker dana hat din ninyo tubig didto bahalag magbayad lang una og tag 5-5 ra man ang galon nila di ba ang katong kining balde baril oh ato bang mga dagko nang sulan nagtubig mao toy murag ko masayo 20 di ba. So, inanara ka bagtig ka balkadas, no? Masa kwa niyo, kining kung wala agas, kung naguba gyud, usay naguba diyan napita, no? So, hat din itong tubig ka bagtig ka balkadas, kimalipay man ang katawan nga dunay tubig, kasi pag dunay bayad, tag-5 ang galon. Oh, basta kay, aduna lang sila tubig, kay tubig is pinaka-importante. Alas 6:40 itong oras. Nagatong tulaman ng kabagdig kabalkada sa ganun ay nabagan sa Iliana Bibio College, the Builder Future Leaders, na nahimutan sa Blangasan Pagadian. Ito na kursong kitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTBTED, o BAELS. Ang Iliana Bibio College, usa ka pribadong tulungan sa Pagadian, nga ubos kayog tuition fee. Mauka na ang Iliana Bibio College. Ego naman, kabag di kabalkadas, lain pang niyabag sa tuwang at tulumanon, ang Camp Health Multi-Specialty. Nga nahimuta nga CNS, Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Puntaka ang cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning ni Madam Annabel de la Serna. Good morning. May pagpangupi, pagpangapis tanan nga nangapi karong buntaga. Good morning po ni Jojo Malong. Good morning ni Baldazar Minyoza. Dikan daw sa Malaysia, Vanex Abamunga, Tristan Gulay. Good morning. Si Jingjing Heroila Larasan sa Capitol Bazar. Good morning. Og sa tanan, ngayon nga nagpaminaw karon. Good morning sa inyo ha. Ingon man, kabag ng kabalkadas, ang niabag sa tulumanon. Mausab ang National Irrigation Administration Konia. Alam niya itong adunay mga reklamo no or pangutana mahitungod sa programa sa NIA. Hala sige. Punta ka lamang kabag ng kabalkadas sa cellphone number nga 09-85-824-4566. Tungod kay ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula, nagingon kabag di kabalkada sa ngayong sugyot o reklamo bahin sa irigasyon, dakong tabang alang sa ilahang pagpanyerbisyo. Una nga ipadangat na kung ugaling na doon na may mga reklamo o doon na may mga pangutana mahitungod silang programa no, sa mga basakan kabag di kabalkada sa alas sa mga mag-uuma, labi na sa itong irigasyon o kontaka lamang ang cellphone number sa NIA. Alas 6:43 na itong oras, kabagtig kabalgadas, naripaghapos o pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
10: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
11: Kagahapon, kabagtig kabalgadas, ang atuang amahan sa siyudad sa Pagadian, nagpatawag o press conference sa media, mahitungod sa...

Pagadian City og sa tibuok Zamboanga del Sur. Bisan pag unsay kolor sa politika, as long as aduna kay anak kabagtig kabalkadas nga gidanlak, bungi, adunay kinibitaw nga tawag ani. Nguho. Sa pailain, kining nagdikit bitaw ang tiil or else katong balikog og tiil katong ang lapa-lapa kay dili intaw na madapat o gatunob sa mga bata, no? Kay lagi gumikan, aduna sila kabilinggan, mga kabagtig kabalkadas. Karong adlawa ang tibuok Your Children's Hospital magpahigayon o medical screening diri sa may covered court Pagadian. So giawhag ang tanan ng mga ginikanan nga adunay anak nga 18 anyos paubos, ha? 18 anyos paubos. So atong paminawon ang awhag ni Mayor Sammy Co atol sa press conference kagahapon kabagting og kabalkadas alang kini sa tanang Zambosorians.

0: mga disability, gagawin na ito na nakakaroon dali ang mga executive sa Tribucure. Ang isa ka programa, nakabase sila sa Davao, but then, nagtabang yung mayo dali sa atong siyudad o sa atong probinsya, tanan mga pasyente nga mga disability, sabi ito pa mga cliff palate, no? Itong ngayon na itong bungi, itong bakang, ano mga, ay, diferensyado yun, no? So, karon lang sa makatilo, ano nga, servisyo nga, libre ito lang. Libre, hasta ang watcher, libre, ang pasyente, libre ito lang. Apilang sa kawatsay, libre sa puyo, kaon dito tanan. So, from 0 to 18 years old, ang Tribucure mo ay nagtabang nato nga matarong ni ang ilaha mga disability sa lawas. At least man lang, di na kayo sila mabuli o magka-eskwela na po sila taro, makalakaw na po sila taro. No? So, para sa tanan nga mga ginikanan, there is a Pagadian City, Sambuca del Sur. Na sila karon kay mag-screening sa tanan nga pasyente kung asay kaya nila o ang asay dili na pwede. No, namang gyud po ubang nga di na gyud kaya gyud, no? Kana something a lisod tagi kaya nga dili na pwede. Pero halos-halos tanan pasyente gyud padaan na to dito na pwede magyud, pero kung naalag yung upan nga dili, that's why, parang dili na ito ma-hassle nga, that on pa dito sa Davao niya, pagkabot ito ibalik. Kung nandiri pala dahil i-screening, so, katong mga kinikanan, nga na'y anak, nga na'y diferensya, sa ito na ang kinikanan, kung naamoy anak defectibo na ay disability gamay, paliw ko, that on yung ugma, that is sa covered court, no? Sa covered court, nara si City Hall, at bang dyan sa City Hall na covered court, tapos dyan sa plaza, may bawaan mo nyo, kaya nagkakit makita ako ba dito. So, ito na ang pasyente nga na indefektibo. Dyan po nyo dito, unsa oras?
1: Alas 8.
0: Sa buntag, sugod. Sugod na ta, alas 8 sa buntag. Dire-diretso na, sa 8. Na, taga-tibukyo mo, screen na, para may bawaan nga. Kani, kaya na mo eh, kani, kaya. So, kami na bahala, dire-dire, schedule na ito, tanos amo, ihato dito. Importante nga, mapa-screen para dito mahago kaya maabot na dabaw niya ibalik kaya dili kaya at least dili palang daan ito ng pilihan. So wala ni bayad na libre tanan, wak may gasto nun basically sa kada ko wak may gasto. Ang inyong harag yung party ano is dan ala inyong anak tina sa cover court o dili sa City Hall at bang no at bang City Hall dili sa Pagadian City Hall. So tanan taga sa Mga del Sur, isang kung sa pamunisipyo ha, walay politika-politika na eh, walay kolor-kolor, tanan nga na-depektibo. Tambalan tanan sa Tribucure.

0: Mauto gabagri gabalgadas ang pamahayag ni Mayor Sammy Co pag-awhag nga doon sa magidikanan nga doon ay mga anak nga doon ay kabilinggan. Diba? Kagabi gabagri gabalgadas ato si kipahigayon usab nga Asenso Sammy Cure iya Night of Gratitude gabagri gabalgadas ipresentar ang 60 ka mga kabataan no nga natabangan pinaagi sa Tibok Cure Children's Hospital o sa lokal nga pagamhanan sa pagadian gabagdig gabalgadas nga ang 60 ka mga bata nga napailalom o operasyon ang nangaulian na no naulian na gabagdig gabalgadas nga dunay bungi nga klaro na ang inistoryahan dako ang iyang pagpasalamat dunay bata nga gumikan na sa giingon tag hernia naulian usab gumikan sa operasyon. Daghan og mga kabataan, gani matod pa ni Mayor Sammy Co ingon man sa kining mga personahe sa Tibok Cure Children's Hospital, doon na pa'y pipila ka mga kabataan nga nagikan sa Pagadian City, ang anaa pa karon sa Davao, Kabagdi, Gabalgadas, under pasa recovery. No, humana og operasyon, humana ang operasyon Kabagdi, Gabalgadas, nagpaalim na lamang. Ato sa ipabati na kaninyo Kabagdi Gabalgadas ang mensahe no sa tuwa usab sa ang executive founder sa Tibok Cure Children's Hospital nga mao si Peter Coles Kabagdi Gabalgadas kun pila ba day kabok ang ilang target nga gustong matabangan diri sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: We are going to be celebrating later this afternoon what is going on here, what has happened here with more than 80 children who have been seen at our hospital for various appointments. Many of them have had their surgeries. This partnership only started in November of 2025. And since then, Pagadian has been very faithful, very committed in making sure patients who are found here can make their way to the hospital. Mas tokong barrier for mga pasyente is transportation. Mahal ang pamasahe. So by having the cooperation of the local government unit of Pagadian to provide coaster buses going back and forth, and having your very loving and caring focal persons, the persons who accompany them, staying with them. When they come to Davao, the appointments take a long time. It's not just one appointment, it'll be a series of appointments because we are a comprehensive care hospital. That means not only are our services without a charge, but we also house families who need housing when they come into Davao. And some of them stay for weeks, some of them stay for months, and some have stayed for more than 2 or 3 years back and forth. We look forward to celebrating with you. We look forward to evaluating. We're gonna see another batch of patients tomorrow. We look forward to talking about our partnership, seeing what's working well, what we need to modify. It's a new partnership, but I can tell you God has really blessed what is going on here. We want to also take a time to replicate what is happening. We believe that what is happening here between Pagadian City and the Tibok Cure Children's Hospital is not exclusive to Pagadian City. We believe that model can be taken to other communities in your area. We can see more children coming in. We are very capable of taking care of about 250 children from this area in the next 12 months. So far, it's been about 80 children who have come in. But for Wheel Reserve, we have the capacity to help you with about 250 children. We just need you to help identify them and then to help transport them back and forth for the appointments. Beyond that, beyond the celebration, the evaluation, getting them more and more involved in the services. We want to propagate these services in other areas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Sa Boto Kabagdi Gabalgadas, ang pamahayag, no, klaro kayo ang pamahayag ni Peter Coles Kabagdi Gabalgadas nga ang Zamboanga del Sur, gigahinan nila og 250 ka mga slots alang niya itong mga kabataan nga dunay kabilinggan sa panlawas. Sa kasamtangan, adunay 80 pa lamang Kabagdi Gabalgadas ang ilahang naoperahan. Sabot pa sabot, ubay-ubay pa ang ilahang gikinahanglan So unsa pa inyong gipabot magi ni kanan no pahimusli kining mao kahigayunan tungod kay wala moy bayran maskin piso atol sa operasyon. Plus libre ang pagkaon og libre usab ang inyong kapuy-an samtang kamo ang atuwa sa Davao Kabagdig Bulgadas kini pailalom og operasyon ang inyuhang mga anak nga nagpangidaron og 18 anyos paubos. Kadapusan ka pamahayag usab atong ipabati kaninyo ang pamahayag ni Dr. Ide Kabagdig Bulgadas, ang usa ka orthopedic sa Children's Tibokior Children's Hospital.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatawhan.
3: Trabaho is pinakamaganda, no, as in para kang nagbayad ng millions para maayos mo lang, pero sa amin kasi this is our vocation, our gusto naming tumulong sa mga bata, and this is our chance to give our service without asking for anything in return. Oh, bayad. Walang bayad. So, kung tanong kung ano ang makaya namin, we will see. No, every time merong tayong screening, tinitingnan namin kung ano yung capability. And then, we are also honest din sa mga parents na yung expectations nila. No, we hindi kami mga Diyos na parang kaya namin gamutin lahat. Pero gagawin namin lahat na maayos na yung mabuting paraan yung mga pasyente ninyo. So, pakita nyo lang. Tingnan namin kung anong ma-expect, anong magawa, anong kaya nating gawin. And then, thank you sa mga pasyente. We already treated 53 so far. We 83% of those na-operahan na. Meron pang 9 na hindi pa na-operahan. 22 are plastic, 18 ang orthopedic cases, and then we have hernia. Meron din kaming hernia sa mga bata, mga hernia cases that we do. So, masyadong broad yun kung anong kaya namin i-treat. Pero, we will see, and then that's why we always have yung mga mobile screening para makita namin kung ano yung mga kaya natin gawin as soon as we can na magawa natin.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatawhan.
0: Sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon, usbon ko, pahimusli ang tanang kaamayong kahigayunan, talagsaon nga kahigayunan, alang na itong adunay mga kabilinggan, no? Nga diin ang Tibok Cure Children's Hospital magpahigayon og medical screening aron nang iniog maapil ang inyong anak. Diretso na Kabagdig Bulgadas, pwede na unyang anadong dito sa Davao City, kundi ni pahigayon ang operasyon. Bueno, wala kayong oras. Salamat sa pagpakiguban ka na ako, Kabagdig Bulgadas. Hangtod na lamang, uwapong adlawas, tuntulmanon ang Bagtingan sa Katawhan. Ako si Bagting 17 Flores of Fima. Maing buntag, ganin yung tanan. Alas 6, si Quintay 7 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingat sa katatawhan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo liba. Ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe siya.
9: Try ko po itong rice ko kasi
8: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
14: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam nyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting Balita. Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 16 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Tibo Cure Children's Hospital magpahigayon og medical screening karong adlaw alang sa mga kabataang adunay kabilinggan sa ilang panlawas.
4: Kapin 6,000 ka senior citizens sa pagadian nakadawat sa social pension.
1: 53rd Infantry Matapat Battalion mihatag pasidungog sa mga sundalo o gafgo tungod sa maayong serbisyo.
4: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, pulis sa Iligan gidayig human giatiman ang bata nga gibyaan sa ginikanan gumikan sa panaglalis sa magtiayon.
1: Ibanabanang 1 million pesos nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint operation sa Lanao del Norte.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, andam na ang House of Representatives sa pagtubag sa panawagan ni PBBM alang sa espesyal nga sesyon sa Kongreso.
1: Depensa sa prosecution nagsumiti na og mga pre-trial briefs na ngadto sa Senate Impeachment Court.
4: Sa uluhan sa balitang international, anti-G7 protest sa Geneva misangpot sa kagubot.
1: Jose patay sa paghagsa sa usay ka eroplano sa Missouri.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, International Labor Organization gibalidara ang standard sa trabaho sa mga gig workers.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Top Baldwin hingpit ng ninaog isip head coach sa Ateneo Blue Eagles.
4: Balita sa kahimsog sa panlawas, PBBM mimando sa DOH alang sa paspas nga pag-ayo sa hospitals o health centers.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Viagra nga imong nailhan, pwede di ay makapaligon sa mga tanom nga nangaluy-luy.
4: Sa uluan sa balitang showbiz, Vice Gandao Zena Baraki, gipanghimakak ang aligasyon sa ticket hoarding sa BTS concert.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: giauhag pag-usab ni Mayor Somico ang tanang mga ginikanan sa tibuok Zamboanga del Sur nga dunay mga anak nga nagpangidaron og 18 anyos paubos nga dunay kabilinggan sama sa cleft lip, cleft palate, club foot, bowed legs, knock knees, mga diferensya sa kamot og tiil, bali sa bukog, sobra og nagdikit nga mga tudlo og hernia kon kining gitawag nga loose-loss o danlaka nga mobisita karong adlaw sa City Covered Court Plaza Luz. Tungod kay adunay ipahigayong medical screening ang Tibo Cure Children's Hospital Philippines alang sa mga kabataan adunay kondisyon apan mamahimo pang matambalan pinagi sa operasyon og espesyal nga pag-atimana. Pangunahan ang screening sa mga medical specialist gikan sa Tibo Cure Children's Hospital nga naghatag og libre nga operasyon og medical nga serbisyo alang sa mga kabataan gikan sa mga pamilyang nagkinhanglan og tabang. Nagdanayon si Mayor Somico, dili kini angayang baliwalaon sa mga ginikanan tungod kay dako kining pribilehiyo sa ilang mga anak aron dili na tamayon o ibuli sa katilingbada. Dugang panini nga libre ang tanang galastuhan, kapuy-an og pagkaon sa pasyente og watcher samtang tuwa kini sa Davao. Din dito'y pahigayon ang operasyon. Subling ipaklaro ni ko nga walay pili sa kolor sa politika ang maong hinabang tungod kay ang tinguha nini mauman ang pagtabang sa mga kabataan nga matagan og solusyon ang ilang gihambin nga kabilinggan

0: Speaker Faustino Budji D. III ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa usa ka special nga session sa Kongreso. Sumala ni D. andam na ang House of Representatives sa pagpatuman sa direktibang presidente nga ipadayon ang pagpasar sa mga balaod noon nga direktang makabenepisyo sa katawhan. Ipaklaro usab sa speaker nga ang uban sa mga gitino sa Proclamation Number 1318 nga maong basihan sa pagtawag sa special nga session mga balaod noon nga maprobahan na sa House of Representatives so wala pa ang siniday adjournment. Gipasal sa House of Representatives ang 26 ka mga lakang ubos sa Legislative Executive Development Advisory Council kama legislative agenda ni adtong Hunyo 3. Sumala sa lider sa House of Representatives ang panawagan sa presidente alas sa special ng sesyon usa ka pamatuod sa iyang padayon nga pasalig sa pagpalambo sa mga reforma aron mapaligo ng mga servisyal kan serbisyong sosyal mapayo ang pagdumala madasig ang pagtubo sa ekonomiya o mapalapdan ang mga oportunidad alang sa mga Pilipino. Samtang si House Majority Leader Sandro Marcos, miingon nga ang espesyal nga sesyon nagtumong sa pagpalapad sa access sa education, pagpaligon sa suporta alang sa mga mahuyang nga sektor o dugang pagpaayo sa mga serbisyo sa panglawas sa nasod. Gidayog pa niya nga ang kamara andam nga makigtambayayong sa Senado o sa mga ehekutibo aron ipadayon mga lakang nga makahatag og kaayuhan sa katawhan.
1: Sa daing detalye sa balitang nasyonal, ang House Prosecution Panel o ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nagsumiti na sa ilang tagsa-tagsa ka pre-trial briefs para sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente. Ang House Prosecution Panel nga gipresentahan kon girepresentahan ni House Secretary General Attorney Chiloy Garafil niabot sa Senado alas 5 kagahapon o nagsumiti sa ilang kapin 557 ka pahina nga pre-trial brief. Samtang ang mga abogado ni VP Sara nga gipanguluhan ni Attorney Michael Pua miabot alas 6. Ang pre-trial brief naglakip sa pagtakda sa mga kamaturan, mga isyu nga hisgutan, ebidensya o lista sa mga saksi nga ipresentar sa duha kahabig. Sumala ni Senate Secretary o Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. Human sa pagsumiti kagahapon, gikatakda silang adunay pre-trial conference karong umaabot nga Webes Hunyo 18. Dinhi ang duha kahabig lamang mutunga o adunay marking of evidences. Ipaabot ni Bantog nga hapsay ang pre-trial conference. Ipasalig usab ni Bantog nga ang impeachment court na apa sa schedule o ang impeachment trial gilauman gihapon nga magsugod sa Hulyo 6.
2: BBC Martin Balita. BBC Balita Abroad.
1: Detalye sa balitang abroad, dili maubos sa 12 ka mga katawhan ang namatay human sa pagkahagsa sa usa ka eroplano sa Missouri, Estados Unidos niadtong Domingo. Sumala sa Missouri State Highway Patrol, nahitabo ang insidente dol sa Butler Memorial Airport. Sa naunang report sa mga otoridad, wala matudpay na luwas sa maong insidente. Nakip sa mga namatay ang 11 ka skydivers o ang piloto sa maong eroplano. Marayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa eroplano. Samtang ang Butler nasa kapin kun kulang 60 ka miles sa habagatan nga bahin sa Kansas City sa Missouri.
0: Sa detalyeng balitang negosyo, nagkauyon ang International Labor Organization nga sagupon ang labing unang global standard sa trabaho aron mahatagan sa katungod sa suhulan, kaluwasan o benepisyo sa mga gig worker sama sa mga drivers o food delivery riders. Bisan pa niana, kinahanglan pa kini nga aprobahan o ipatuman ang nagkadayang mga gobyerno sa kalibutan. Pipila ka mga nasud sama sa China, Japan o Germany ang nibutar pabor niini, samtang ang United States o New Zealand nibutar batok sa maong kasabutan. Matod pa sa US, ang stricto kayo mga lagda mamahimong makababag sa inobasyon o makadaot hinuon sa mga mamumuo. Kahibaluan nga giisip kini mga rights groups o union isip sa usa ka dako nga makasaysayong lakang aron maprotektahan ang minilyon nga mamumuo batok sa giingong pagpang-abuso o ubos ng suhulan.
1: Ang balita negosyo halagdiyay ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita wa kang magbarato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa Kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.

0: malapit ng nikanaog sa pwesto si veteran coach Tab Baldwin, isip head coach sa Ateneo Blue Eagles. Sumala sa gipahibalo sa Universidad kaghapong adlawa. Ang maong desisyon na hitabo eksakto sa kasimana human sa trahedya sa team building dito sa Dipakulaw Aurora nga nikalas sa kinabuhi sa mga magdudula sa Blue Eagles nga sila si Divine Adili o Rene Baterbonia. O sa kahitabo nga nakahatag o kahikurat sa tibok komunidad sa Ateneo o sa tibok fraternity sa basketball sa Pilipinas. Si Baldwin nga nangulo sa programa sa basketball sa Ateneo sulod sa hapit usa ka dekada naghimo sa Blue Eagles nga usa sa labing dominanteng collegiate team sa nasud diin nakakuha og daghang kampiyonato ug nag-umol og mga henerasyon sa student athletes. Nagsilbi usab siya nga head coach sa Gilas Pilipinas nga nagbilin og dakong marka sa basketball sa Pilipinas. Ang iyang pagluwata nagtimaan sa usa ka dako og hinungdanong kausaban alang sa Ateneo samtang ang universidad nagpadayon sa pagsubo sa nawalang duha ka magdudula niini og nagsagubang sa usa sa labing lisod nga mga higayon sa kasaysayan sa ilang programa.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahinumduman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health kun DOH alang sa paspas nga pag-ayo sa rehabilitasyon sa mga ospital o health centers nga nadaot sa kusog nga linog nga miigo sa Sacsayhan o Davao Region. Atol sa iyang inspeksyon sa mga apektadong lugar, gipaniguro ni PBBM ang daling epektibong aksyon aron masiguro ang pagpadayon nga paghatag sa mga serbisyong panlawas nga sa mga biktima. Lakip na sa iyang mga direktiba ang pag-apod-apod sa mobile water filtration units labi na sa Glan o Balut Island, pagpaligon sa mental health programs alang sa mga kabataan o estudyanteng nakaagi sa trauma, o pagsiguro sa igo nga supply sa tambal alang sa mga respiratory illnesses, diabetes, hypertension o uban pang kasagarang sakit.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Panginian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, kinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abalio. Lang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC! BBC! Martin! Martin! Balita!
3: Nasayo! Kabalama!
0: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga? Kaila kag Viagra?
1: Familiar.
0: Familiar? Ay, ikaw diha boy, kaila kag Viagra boy?
1: Wala.
0: Wala na. Sige, ato ning sayran kaya wala ko na siya kaila. Sige, kaniday ko nung Viagra nga imong nailhan. Pwede di ay kuno ning makapaligon sa mga tanom nga nangaluy-luy. Abi ko asa ning tan.
1: Asa maligon, no?
0: Nasayod ka ba nga mas daling mutoy hakaw? Ayaw ni boy. Muligon, mutulid ang barog og taas pa og lahutay ang punuan sa mga tanom kon kini gamitan og Viagra. Lahig yan ang una-una ni mo boy. Nasayod ka ba nga ang Viagra ilado kining resita sa mga kalalakinan? Apan ang pamatud-an nga epektibo nga maayo sab day kini sa mga tanom aron dili daling mga luy-luy og ligon kining mubarog sa taas nga panahon. Mismo si Israeli scientist Yaakov Lishim gikan sa Bar-Ilan University ang nikompirmar na ang mga bulak nga gigamitan og Viagra mas namulak og daghan, mas humot og presko kanunay og mulahutay og dugay ang ilang mga bulak uban sa pagpabilin sa nindot nga kolor niini. Tungod kay ang gamay nga concentration sa tambal maghihili sa tubig sulod sa flower vase mao'y nakapadugang sa kinabuhi sa pinutol na nga bulak nga bisan wala nay gamot kadayon ang katul-id niini sa pagbarog sulod sa usa ka semana kon itandi sa natural niini nga lifespan nga walay Viagra. Sayod ka ba nga gitistingan usab ni ining butang? o Viagra ang strawberries, mga legumes, roses, carnations, broccoli o guban pang dalirang mga lata o madaot nga prutas o utanon. O sa wala madugay, nasuta sa research na ang 1 mg sa Viagra kung ikomparar sa 50 mg nga tablitas nga imnon sa mga impotent na kalalakinan sa tubig paigo na nga makapalahutay sa kinabuhi sa duha ka vase sa pinutol nga bulak nga dili galayon malarag o mutuay sa pila kasiwanang pagdayan-dayan. Nasayod ka ba nga nahimong kaawan ni Professor Yakov Lishim si Professor Ron Wheel sa Food Technology Department sa University of Newcastle, Australia na may nakapatent sa luwas baratong proseso sa pagpalahutay sa kinabuhi sa prutas ug utanon apil na ang mga pinutol nga bulak nga ipangsulod sa kahon gamit ang nitric oxide. Nasayod ka ba nga ang resulta sa applied research kabahin sa nitric oxide unang gitaho niya itong 1998 sa Plant Physiology and Biochemistry. Og nahimo pang labing interesting nga topic sa usa ka discussion o sa international conferences sa food storage and packaging industry. Nasayod ka ba nga si Professor Lee Shim mo inipresentar sa maong discovery sa pagbukas sa plenary session ngayong September 1999 International Conference labot sa fresh cut produce sa England. Nasayod ka ba nga ang wala damhang findings sa grupo ni Professor Lee Shim sa ang Viagra dunay susamang epekto sa paghinog sa mga tanom na walay kalainan sa papil niini sa sexual organs sa kalalakinan. Din ang Viagra nakapadugang sa kinabuhi sa bulak nga nasa vase pinagi sa paghili sa cyclic guanosine monophosphate o sa kaproduksyon nga diin gipataliwadan sa nitric oxide. Nasayod ka ba nga managsamang chemicals nakahatag o kabaguhan sa food industry? Nakapalambo sa proseso sa pagpreserbar sa produkto sa agrikultura. Ngayon, nasayod na ka na ang Viagra dili lang di ay gamiton sa mga kalalakinan. Pwede di siya gamiton sa mga bulak, aron, aron motulid o dugay. Ang balita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabulkada? Atad ka nato sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tuluhaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gunom ka kurso nga makuning musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED ba Elsa? Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Mati o pani, ani ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dinita sa balitang showbiz, mga kabagting o kabalkada. Go ahead, come ring door.
1: Gipang himakak ni comedian host Vice Ganda o social media personality Zainab Haraki. Ang mga aligasyon nga nakakuha sila og daghang ticket sa maabot nga concert sa BTS pinaagi sa special nga koneksyon. Nagsugod ang kontrobersyal human ni reklamo ang pipila ka BTS fans nga dili kayo na kon dali kay nahurot ang mga tickets sa concert sa grupo sa Pilipinas. Dalang bigit si Vice Ganda sa aligasyon nga nakakuha og 50 ka ticket apan iyang gipanghimaka kini nga giingong walay kamatuoran. Sa ilang bahi kon sa laing bahin nilimod usab si Zainab Haraki og miingon nga anaa siya sa Europe og walay kalabutan ang giingong ticket hoarding dugang paniya. Kon makapalit man siya og daghang ticket, mas gusto niyang ipanghatag kini sa mga tinuod nga fans sa BTS Army fans. Sa pagkakaroon, wala pa ay ebidensyang gipagawas aron mapamatud-an ang mga aligasyon batok sa nalambigit samtang ang BTS concert ipahigayon sa Philippine Arena karong Marso 13 o 14, 2027.
0: Samtang sa Pikas Bahin, ang BBC Bagting Balita alas 7 sa ato di ayusab ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Nga nanay mo tanga doon sa Dibim, diyan sa may Santiago Pagadian City o doon na pa sila ilain ng mga branches doon sa Shell sa may Gatas Pagadian, mga kabagting o kabalkada. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Na sila'y line-line ng mga branch sa Tungson sa Aurora, Tukuran o Damalinaw, Zamboanga del Sur. Morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, si Teddy Rizada, mga taga Balangasan Pagadian City, and of course si Tristania Gulay, si Dondon Tormes, o lakip na usab si Clyde Salagoste, mga naka-monitor di ay karon sa Radio Bagting mobile application na sa San Miguel, Zamboanga del Sur, na nag-iya di iPod sa Gold Star Boarding House. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Bago itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikatayaay.
0: Ako sa si Bagting 19, Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag, kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC BBC Bagting Balita.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang ko hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Hey, karon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Kaman tugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na mawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo. Nigawas gusti ya. Grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng ako ba siya gigo na asin man day ato na nabuo.
13: Ah, asin. Okay. Mm-hmm. Ya sa karon, usa na gibati nimo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nag PT ako, tulay ni Sman pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
14: Oo.
13: Aha.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo giyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatapos mang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
16: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
0: 106.2. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pagkatawhan sa mga programa sa radyo, nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o kini, pulsuhan sa mga katawan, o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
21: Pulso sa Katawhan. Mga kamusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 16, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan na lamang sa naguna nga registration sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
22: Sa mga extra motin, mahigala ang giguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa. Pulso sa Katawhan. Sa mga higala, kamusta? May adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Martes. Picha design sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ya, atot pa sa interview na to ni Pagadian City Mayor Samico ng mga kalihukan sa araw ng Pagadian kay karon na picha 21. So karon panahon na mga igala pulos ta mga activity. Karon sa mga nakahanay ng mga kalihukan mga igala diri mismo sa siyudad sa Pagadian. So atong miaging adlaw mga higala, dito man ito, gisugda naman lang yun to. Dito sa Independence Day. Kaya pa rin yun, maputol ba? Hindi na maputol bitaw ang mga kalihukan sa araw ng Pagadian. So, dito gisugod sa Independence Day. Yun, doon na tayo mga sports activities. Pareho ng pickleball. Itong weekends, pickleball mga higala, ang kalihukan, yung sports may covered court.
21: So at least nga nindot nino sunod-sunod ang mga kalihukan kay musugutag sa dili anang Independence Day na namay daghang mga manganha. So at least nga sunod na unya ang unang adlaw katumakita na to itong mga kasundaluhan na to na sila ipakita nga nindot nga mga armas ito. At least nga di po tama ignorante kay kita mismo may matanagsiging tanawa ng mga armas wa man sa salida raman ito makita.
22: Dahil kanip ito mga kagamitan sa Armed Forces of the Philippines gidisplay nila dito si May Robinson. Now, at least mga higala bugnaw dito. Nakita niyo mo dito nga mo din yung mga gamit sa mga sundalo. Pero, so good sa, what am I sayo? Lunes, gahapong adlawa? O di ba karon? Di rin nabun sila sa may, ginting kitawag bita na to? Rizal Park.
21: Atubangan, no?
22: Atubangan sa City Hall. Di rin nabun sila magplastar ba sino? O krong adlawa o ugma ba? Mga higala kay kagahapon. Medyo kamulo po man to. Mga higala kay, nayuban ipan display pero ang mahulog yun sa highlights mga higala ma-display yun sa eksakto pag sa araw ng pagadian na atong na mismo mga higala di ba ka dispiras pizza 20-21 mga higala na nadiha na mga static display ang ato ang law enforcement office pareha ng sa sundalo
21: at least nga makakita ta ba
22: makita
21: muna itong iingon nga di na kita mag-ignorante yan kakita na kita kung sa itsura
22: kita tagkan yun naingon nga pabuthod po na boys dili ay
21: Ay mo pataka karaw-karaw ha. Manang hijod mo nga sir. Unsa man sir? Pwede ta pa picture ani sir?
22: Coordinate gid mo da.
21: Ay la pugi dagan.
22: Alis sa dagan. Di man mo madagan san pag kana dito ang armas. Bugat man.
21: Bugat man.
22: Dili man ang share kon.
21: Kuya lagi idagan nila katong kuan.
22: Kanyon.
21: Kanyon.
22: Tangke no. Sa una na putoy tangke no. Itigira sa una.
21: Manang isura pero dili ni gid yun nga. Nan kay artist nga ito mga basic lang
22: ito lang mga naasa kampo ba
21: nakistandby nga dito mga grande
22: hapon po mga higala kining asenso sa Mikyor ako yung kining sabi taong sa Tibok Yor mga higala paningkamutan po na ito ugma mapabati po na ito ning programa mga higala o diba ka itong pagpasabot po ni Pagadian City Mayor sa Mikyor lapigit anang naa kay importante po kay ni labi na katong mga sa kining katong dili mga problema siyang no so anang naa mga higala good news po ni sa mga dunay problema sa panglawas matabangan mga higala NGO mga ni non government organization niya tie up sila coordinate sila sa local government unit
21: notice nga nagpasalamat sila kay ang uban manggod mag tabangan, dili ka mahibalo mo pasalamat, pero kani sila nagpasalamat, laliman ka. Dadun ka dito sa Davao, dito ang hospital manggod nga na yung mga kagamitan. Walay bayad pagpadulong dito kay pinagi sa city government. Niya, pag-abot ni mo dito, na yung mga pagkaon nga giandam sa pirmirong adlaw siguro, ang city government may mutabang. So at least nga isa ka pasyente, na isa ka kanang watcher niya, pero pag sulod na sa hospital, ang city government dili na motabang kay nagsaad naman ning mga doctors nga sila nay mohatag og pagkaon nila, higdaan nila, nana.
22: So, alang na ang mga gala. Pingamutan na ito, mapabati na ito. Linayan, tagsa-tagsaan na ito, mapabati na mga gala. Ano sabi nga, masayod ang mga katawahan sa pagalian o lalawigan sa sambong katakso. Sometimes, bigas bahay, mapabati ang pipilag ka mga mensahe atong Independence Day. Kaya ang watailangan, welcome address ni Konsehal Jiguer Arius.
1: And to officially welcome everyone to this year's Independence Day celebration, is my pleasure to invite Honorable Ronald Christopher Glenn Ariosa, the City Councilor.
2: As we continue our commemoration of the 128th Philippine Independence Day, allow me to acknowledge the presence of our City Mayor, Honorable Samuel Esco, together with our First Lady, Ma'am Ilang-Ilang Fernandez Co, and my partner of the City of the 15th City Council, the Sports Ambassador, Councilor Lance Co, and our partners from the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, headed by Major General Yegor Ray Baroquillo Jr.,

0: and national interests must always be protected. While these challenges persist, let me assure you that the armed forces of the Philippines, particularly the Philippine Army, remain steadfast in fulfilling its constitutional mandate to defend the nation, protect our people, and secure our territory. Recent activities such as Exercise Balikatan, the conduct of the Kalasag Interagency Territorial Defense Operation, and other capability-building initiatives demonstrate our commitment to maintaining a credible defense posture, strengthening interagency cooperation, and enhancing our readiness to respond to evolving security challenges. However, the defense of our nation, understand the value of freedom, and use your talents and knowledge to contribute to nation building. The future of our country rests in your hands. To our local leaders, thank you for your continued commitment to good governance, community development, and public service. Strong communities remain vital pillars of a strong nation. As we commemorate this Independence Day, let us remember that freedom is not only inherited, it must also be protected, nurtured, and passed on to future generations. May we continue to stand united as one people, proud of our heritage, confident in our future, and committed to building a stronger, safer, and more prosperous Philippines. Muli, Happy Independence Day po sa ating lahat. Mabuhay ang Pagadian City. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Bati na to ang pagpaningka mo to sab sa kasundaluhan.
2: Aha.
1: So dili lang kay kasundaluhan gani, apil pang kapulisan, BGMP o guban pang ahensya sa gobyerno. Oh, so napinagi po ni sa suporta sa mga sibilyan kay og ang sibilyan moy dili mutabang, wa gyud mahimo ang gobyerno maglisod jud.
3: Lisod jud bisan pag-asa mga igala gani. Ang commission gali sa poverty. Mingon manggali nga magtinabangay ta.
1: Lima po ning Sambuanga del Sur oy. Pinakapobre nga probinsya sus pastilan sa una unta nakabango naman ta ni. Karon hagba naman po balik.
3: Balik man ug sa kuan pa ni Lucapa.
1: Lucapa na ni kay Lucapa na gyud ni kay dugay naman ning nahimo Forest Province pila na katuig. Wa gyud taon malangkat.
3: Kay sa mga kuan na magigala.
1: Pero din to itong panahon sa una sa mga sirilis kay dili naman siya ma-record nga Purish Province. Nakabangon naman yun siya. Karon kulo ka pa.
3: Okay.
1: So duha ka gobernador na ang naglingkod, wala yapon kabangon.
3: So kulang kuguro ni Gitik.
1: Kinahanglan na yun siguro nga musuon ta sa Sambuanga Sibugay. Nga ang isang nila ka distrito, bright man sila, gihimon lang duha. So kani din kay duha ka distrito pwede ni himo upat.
3: Pamunta na gawas nun baka ta.
1: Kay mo qualified magud sa balaod mangud wa man iyon ang balaod nga kinahanglan magtukod kag kinaani ana wa man. Ang population naman og income ay basihan.
3: Gawas nun baka ta mga higala o padayag ta sa ingon ana nga pamagi.
1: Kana lang kay basig na masuko din ha.
3: Sinan niya
1: ang ato ani maingon taga bato-bato sa langit ang matamaan magbago kana.
3: So sa mensahe po nga gipabot ni Pagadian City Mayor sa Mito at ilangan ay pabati mga igala.
4: Philippine strength is reflected in the commitment of its leaders and citizens to uphold the ideas of freedom, progress, and unity. At this point, it is my distinct honor to present the Chief Executive of our city, the Honorable Samuel Esco, City Mayor, for his ascension message. Once again, our beloved City Mayor, the top 12 best performing mayor of the Philippines, Mayor Sammy Co!
2: Today, as we commemorate the 128th Philippine Independence Day, we honor the courage, sacrifice, and patriotism of our heroes who fought tirelessly to secure the freedom that we enjoy today. Their unwavering this challenges each of one of us to transform our freedom into a meaningful action. It calls upon us to become responsible citizens, to respect the rights of others, to participate actively in nation building, and to contribute to the progress of our communities. As we reflect on the state of our nation, we are reminded that the true strength lies not in the division, but in unity. While differing views and perspectives are part of a vibrant democracy, our shared love for the Philippines must always be greater than any political disagreement. We must never allow differences to weaken our collective resolve to build a better future for our people. So that on this occasion, I would like to appeal to every Pagadianon in praying for wisdom, understanding, and unity among our national leaders. May they be guided by a genuine commitment to public service. As a statement to what can be accomplished when people unite behind a common vision of progress, development, and service. So let us carry the same spirit of unity and patriotism as we help build a stronger city and a stronger Philippines. So that on behalf of the city government of Pagadian, I extend my warmest greetings to everyone as we celebrate this historic day. Mabuhay ang Pagadian, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Happy 128th Philippine Independence Day. Ascenso Pagadian.
1: So nabati na to si Mayor Samico. Mayor Samico kasagaran na pagpasalamat ng gina siya kay nalipay siya ng ani mga department heads ni atong sa celebration o usab nagpasalamat po siya kay hitasan kay pinaagi sa iyang mga pangaliya sa mga katawhan na hilayo ang Pagadian sa mahitabo untang trahedya laliman kag ning us-us ang tubig ni saka delikado pod.
3: So tumiging adlaw gali mga igala kusog kay hangin. Kusog kayong ulan. Nandun na po yung mga nibakwit ng mga individual.
1: Kanina tawahan na ba? Priority sa CDRE mo, katong na mga mabdos, katong na mga bata nga gagmay pa kayo nga pasusuhon pa, katong mga senior citizen ay kabilinggan sa panglawas. Kaya kanina tawahan na. O di na gana ini, lupig man yun eh.
3: Nabihin ka na mga igala nga. Grabe kayo kakusog ang hangin. Kusog kayo ang balon sa kadagatan, taas ang dagat.
1: Mga tent, dito sa baligyan.
3: Nang lupad.
1: Usahay, magkatawa lang ta, pero kuya, biya kayo, ikaw mo ito, adito na linda.
3: Hadlo kayo na.
1: Lupad ng tent. Uy, bakwet po kagapil.
3: Dali, aking oras mga igala, kamsa natin sa oras ng panahon. Ang tunog pa sa mantak na uksamang istasyon, kininyo igalas kahanginan.
1: Kini sa Elmer Bagets Paganay.
3: Kini sa Sir Rex Robotin, naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
5: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.3

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC ugunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.